0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da safiya Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na farko na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake Birnin Bonn a tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan safiyar za ku ji cewa a Najeriya gwamnati ta ce ta ba da umarnin fara yiwa tufka hanci ga cin zarafin da ma'aikatan lafiya ke fuskanta yayin gabatar da ayyukan su. A Habasha ayyukan soji a kusa da garin Tigray da ake takaddama a kai na haifar da fargaba ga zaman lafiyar kasar. Ita kuwa Amurka ta cimma yarjejeniya ce a boye kan wani batu mai sarkakiya da kasashe a kalla 30 na karban mutane waɗanda a ƙarƙashin dokar ba za a iya mayar da su kasashen su na asali ba. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo a cikin shirin sharhunan bayan labarai bayan na karanto labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Shugaba Trump na Amerika ya sha alwashin daukaka kara kan gina wani wato katafaren ɗakin taro a fadar White House. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta nuna damuwarta kan ficewar kasashen Chadi da Venezuela daga cikin ta. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta buƙaci gwajin allurar rigakafin Ebola ta Evervo a kan kukuma ga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Shugaba Donald Trump na Amerika ya sha alwashin daukaka kara kan hukuncin kotu da ya dakatar da shi daga gina babban zauren taro a fadar White House. A jiya Juma'a ce kotun daukaka kara ta tarayya ta yanke hukuncin cewa har yanzu Majalisar Dokokin Amerika bata amince da aikin da kudin sa ya kai dalar Amerika miliyan 400 ba. Tawagar alkalai uku da wato ta yanke hukunci kan cewa shugaba Trump ba shi da ikon daukar matakin ci gaba da gina wato ginin shi kadai. Shugaba Trump ya ce babu adalci a hukuncin kuma zai daukaka kara zuwa kotun koli. An gina ko kuma ana gina babban dakin taron ne a wani bangare na fadar White House da Trump ya rusa a bara. An rantsar da Abelardo de la Espriella a matsayin sabon shugaban kasar Colombia a birnin Cali na kasar, inda ya sha alwashin cewa gwamnatinsa za ta mayar da hankali wajen dawo da doka da oda da ƙarfafa ikon gwamnati da kuma 'yanci. De la Espriella lauya ne mai shekaru 48 wanda aka yi wa lakabi da Damusa. Tun a lokacin yakin neman zaɓe, sabon shugaban na Colombia ya yi alkawarin ɗaukan tsaurara wato ko kuma ɗaukan tsauraran matakai kan ƙungiyoyin da ke gwagwarmaya da makamai da masu safarar miyagun ƙwayoyi da sauran ƙungiyoyin masu aikata laifuka. Har ila yau Amurka ta yi maraba da sabuwar gwamnatin da take ganin dangantaka za ta inganta a yanzu da Colombia. Amurka na shirin bayar da dala biliyan 1 domin taimakawa Colombia yaƙi da safarar ƙwayoyi. Colombia ita ce ƙasa da tafi kowace ƙasa samar da hudar Iblis a duniya. Saboda haka ake sa ran yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi zai kasance ɗaya daga cikin manyan batutuwan da gwamnatin de la Espriella za ta sa a gaba. An buƙaci ƙasashen Chadi da Venezuela da su ƙara duba matakin su na ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC. A cikin sanarwar da kotun ta fitar ta yi gargaɗin cewa matakin janyewa na da haɗarin gaske domin zai iya raunata ƙoƙarin neman adalci na bai ɗaya a duniya. A ranar 25 ga watan Yuli ne ƙasar Venezuela ta sanar da ficewar ta yayin da Chadi ta biye mata a baya da kwanaki biyu. Ƙasashen dai sun zargi hukumar da nuna son kai wajen gudanar da bincikenta, inda ƙasar Chadi ta soki yadda kotun ke mayar da hankali kacukan kan ƙasashen Afirka. Kazalika kotun tana da tsamin dangantaka da gwamnatin Trump, inda Amurka ta kakaba takunkumai kan wasu alkalai na kotun tare da yin barazanar ɗaukan ƙarin matakai ta fuskar wako ko kuma ta fuskar diplomasiya a baya-bayan nan. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta bada shawarar gudanar da gwaji mai zurfi kan mutane na amintaccen rigakafin cutar Ebola. Masana allurar rigakafi na majalisar suna ganin cewa allurar Evarbo tana bada kariya ga wani nau'in cuta mai wuyar sha'ani da kuma hadari. A halin yanzu cutar ta Ebola na ci gaba da yaduwa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Gwaje-gwajen da aka gudanar akan dabbobi sun nuna cewa allurar na iya bada kariya ga nau'in cutar. Ta kasar alkalma sun yi nuni da cewa sama da mutane 1,800 ne suka mutu sakamakon cutar kawo yanzu yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar ya kai fiye da 4,000. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi gargaɗin cewa cutar na yaduwa ne cikin sauri fiye da matakan da ake ɗauka domin daƙile ta. Ita kuwa shugabar kasar Tanzania Samia Suluhu Hassan ta sanar da fara gudanar da sabon bincike kan waɗanda suka haddasa tashe-tashen hankula a lokacin babban zaben kasar na watan Oktoban 2025 wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama. Jami'an diflomasiya na kasashen yamma da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na zargin gwamnatin Hassan da yi wa ɗaruruwan mutane kisan gilla yayin rikicin zaɓe tare da sacewa da kuma kashe masu sukar gwamnati gabanin zaben. Wani binciken farko da gwamnati ta ƙaddamar wanda aka fidda sakamakonsa a watan Afrilu ya bayyana cewa aƙalla mutane 518 ne suka mutu yayin da kuma bayan zaben da shugabar talashe. Rahoton binciken bai bayyana takamaimai waɗanda ke da hannu a rikicin ba, sai dai ya ba da shawarar gudanar da bincike domin bankaɗo waɗanda suka haddasa rikicin. To labaran kenan a halin yanzu, sai kuma shirinmu da sharhunan bayan labarai da fatan za a sauraro lafiya.
0: DW sharhunan bayan labarai.
2: Masu sauraro Salihu Adamu Usman ne ke fatan kun wayi gari lafiya daga nan DW Hausa. A shirin namu na sharhunan bayan labarai za ku yi cewa gwamnatin Najeriya ta ba da umarnin ɗaukar matakai don kare ma'aikatan lafiya daga cin zarafi.
3: Hotanni daban-daban suna nuna cewar matsala ce babba. Ma'aikatan lafiya sukan haɗu da cin zarafi daban-daban, zagi ne ko baƙar magana ko duka.
2: Har ila yau a Najeriya wasu kungiyoyin fafutuka sun yi watsi da sake dawo da aikin haƙo mai a yankin Ogoni. A jamhuriyar Nijar kuwa gasar abincin gargajiya ce ta ja hankali a Maradi bayan ƙabilu da dama sun baje koli.
4: Hausa abin da muka kawo kula da mai tabshi saboda abinci ne wanda ko da lokaci da gaugawa ana iya a samu a ci da iyali da shi.
5: Al'adar bare-bare ne tsantsa saboda ko gobe yanzu a gidan bare-bare in ana biki wannan tuwon tsaki sai an yi shi.
2: Akwai ƙarin wasu rahotannin a shirin namu na wannan safiyar.

0: ba ta bukata cikin kasar ta kuma ta nemi ratsawa ta cikin kasar Kamaru a yanayi na dangantaka ko kawance kuma bisa mutunta juna babu wani dalili da zai sa Kamaru ta ce a'a saboda zumunci na dangantaka dake tsakanin kasashen biyu ya gine ne akan bude iyakoki ga juna babu shamaki
1: open borders no frontier
0: da kasashe irin Kamaru wadanda ke da niyyar karbar mutanen da Amurka za ta koro ana sa ran mutane da dama za su samu kansu cikin kasar da ba su taba tsammanin kasancewa a cikin ta ba
2: an gaida Abdullahi Tanku Bala da wannan rahoton nasa kaddamar da sabuwar majalisar dattawa ta farko a kasar Benin tare da zabar tsohon shugaban kasar Patrice Talon a matsayin shugabanta ya haifar da muhawara tsakanin wasu ƴan kasar inda wasu ke zargin tsohon shugaban da kokarin ci gaba da kakagida a cikin sha'anin siyasar a game da wannan batu ne abokin aiki na daga nan Bon Yakuba Umaru mai gizawa ya tattauna da tsohon dan jarida kuma mai sharhi kan siyasa a Benin Awal Muhammadu Adamu wanda ya fara yin ƙarin haske kan majalisar tukunna
3: wannan sabuwar majalisa an asasa ta ne a lokacin da aka yi ma kundi dokoki na Benin kwaskwarima shi shugaba mai ci a lokacin nan Patrice Talon ya kirko wannan senate dukkan abin da aka zana za su yi su ne majalisar kolin kolo ko da majalisa wannan dai da aka saba da su sun dauki wani matsayi to sai su kuma wa'anda tsawon kuma sun bintika kawai su da haka za a yi ko ba haka za a yi ba
4: za su rika yin doka ne su ma ko kuma dai za su amince da doka idan shugaban kasa haka ya gabatar musu ko kuma ita waccan majalisa ta dokoki ta gabatar musu
3: su ba za su yi doka ba ba za su asasa doka ba amma duk dokar da aka yi a kasa dole sai an kawo musu bisa kan tebur din su su ne za su tabbatar da ya dace a zantar da wannan doka ko bai dace ba haka shugaban kasa shi ma ba zai iya daukan matsayi musamman abin da ya kunshi ka ko doka ko wani abin nan ba sai su sun ba da baki sun tabbatar da shi tukunna
4: to amma wasu za su ga cewa kamar daman wani shirayya ce ta salo na ci gaba da kasancewa cikin fagen siyasar kasai da ma ba samun gurbin ta cewa a cikin tafiyar da al'amuran kasa
3: to lallai da yawan ɗan siyasa musamman waɗanda ba su cikin gwamnati abin da suke faɗa kenan ko suka ce a wannan aiwatar majalisa ce kawai da ya kirkira don ya shige cikin wannan leman saboda wasu dokoki kasu buge shi kan da a takura masa da sauransa wasu ma suna ganin cewa kawai ba wata majalisa ba ce haka da doka ta yarda da ita saboda dai kawai a guje ma dokokin kasa saboda watakila akwai barnan da aka yi a baya can wasu haka suke faɗa
4: to amma su wannan mambobin majalisa zaɓar su aka yi ne haka faɗin ƙasa ƴan ƙasa suka wuto suka bi layi suka zaɓe su ko kuwa dai ta wata sika aka ba aka zaɓe su
3: a'a waɗannan ba zaɓaɓɓu ba ne shi dai tsohon shugaban shi dai da ya faɗa yadda za a yi kuma aka yi wato tsofaffin shugabannin majalisa da tsofaffin su generali na soja da tsofaffin waɗanda suka zama kamar president ɗin ko constitutionnel da president ɗin assembly na da to yanda da aka haɗa su kenan su 25 akwai waɗanda dattawa ne sosai wanda ƙasa sun yarda da su da sauransu to amma abin ya zama musu dai kamar dole su taya su saboda akwai wasu ma karon farko sun ki sa'annan daga baya dai suka zo suka koma suka yarda kamar wannan tsohon shugaban ƙasa ya yi bone
2: Awal Muhammadu Adamu mai sharhi kan siyasa a Benin kenan kuma tsohon dan jarida. To bari mu je Jamhuriyar Niger ma kofciyar Benin din inda a birnin Maradi aka shirya wata gasa ta musamman ta girke-girke wadda ta hada wakilan al'ummomi daga sassa daban-daban na kasar kowace al'umma ta je ne da irin abincinta na gargajiya domin nuna al'adun kasar da kuma karfafa zaman lafiya da haɗin kan al'umma. Salisu Kaka na dauke da ƙarin bayani daga birnin Maradi.
5: Ita dai wannan gasar girke-girken abincin gargajiyar Jamhuriyar Niger da hukumar ASHAP ta shirya ya shahi lahirin kabilu da al'ummomi guda tara na ƙasa inda kowace ta zo da irin nata girki da suke alfahari da shi. Sai dai gasar ta bana da ke zuwa cikin tafarkin gina Niger sabuwa ko kuma refondation ta sha bamban da sauran gasannin da aka saba gani babu zancen waccan ta lashe ko watan ta zo matsayi.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da rana. Fauziya Dauda ke farin cikin saki kasancewa da ku a zango na biyu na jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake Birnin Bonn a tarayyar Jamus. Muna tafada shirye-shiryen hada-hadar kasuwannin duniya. Da ciniki da masana'antu da ku shiga club da amsoshin takardunku har ma da wasiƙunku masu sauraro amma kafin nan sai na gabatar da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Hadaddiyar daular Larabawa ta ce Tehran ta kai hari kan jirgin dakon manta a mashigin Hormuz. Shugaba Zelensky na Ukraine na ziyara a Serbia dake kawance da Russia. Mahara dake da alaka da IS sun kashe mutane da dama a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Hadaddiyar daular Larabawa ta ce Iran ta harba makami mai linzami kan wani jirgin dakon mai. Mallakar kamfanin man fetur na kasar ADNOC yayin da yake wucewa ta mashigin Hormuz. Ma'aikatar harkokin wajen kasar ta yi Allah wadai da harin sai dai ta ce babu wanda ya jikkata. A jiya Juma'a ne kamfanin ADNOC ya ce tun bayan fara yakin Iran an kai hari kan jiragen ruwa 15 mallakin sa a mashigin na Hormuz ciki har da jirgin ruwa 3 a wannan makon. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya ce sun kusa kammala tattaunawa da kasar Oman sai dai ya ce hakan ba yana nufin Iran za ta sake bude mashigin na Hormuz.

0: Arabci ya ce akwai wasu sharuɗa da Iran ke bukata a cika kafin ta sake bude mashigin. Ya kuma ce Iran na bukatar a biya ta diya saboda a cewar sa Amurka ta karya yarjejeniyar da aka cimma a watan Yuni dangane da tattaunawar zaman lafiya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na ziyarar aiki a karan farko a kasar Serbia a wannan asabar din domin kara samun goyen bayan kasashe yayin da Russia ke zafafa kaiwa kasar sa har-hare. Ziyarar ta sa kuma ta zo ne a daidai lokacin da Russia ta kai wasu har-haren cikin dare da jirage marasa matuka a Kyiv inda mutane uku suka mutu ciki har da yaro karami. Shugaba Zelensky dai ya samu tarba ta musamman daga shugaba Alexander Vucic da ke da alaka mai karfi da Putin na Russia. A shafin sa na X, Zelensky ya wallafa cewa za su tattauna da shugaban domin karfafa alakar tattalin arziki da ma wasu bangarori wato da zai amfani kasashen biyu har da batun tsaro. Kasar Serbia dai tana da tarihin alaka mai karfi da Russia inda shugaba Vucic ke amincewa da kakabawa Moscow takunkumi. A yanzu dai shugaba Zelensky na nema a ƙara matsa lamba ga Russia ciki har da ƙara mata takunkumai wanda zai kare samar da makamai masu linzami. Babban jami'i na Majalisar Ɗinkin Duniya ga ƙasar Yemen, Hans Grundberg, ya yi gargaɗi kan ƙara dagulewar al'amura a ƙasar ta Yemen. A saƙon da ya wallafa a shafinsa na X ya ce ƙasar na fuskantar hatsarin sake fadawa cikin rikici wanda ya fi na baya kuma hakan ko wato wanda aka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a watan Afrilun 2022. A cewar sa har-haren da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka kai Marib da wato Hadrout sun yi sanadiyar mutuwar mutane da dama ciki har da fararen hula yayin da sabbin har-haren da aka kai wa jiragen ruwa na kasuwanci a Bahar Maliya suka kara haifar da fargaba. Grundberg ya bayyana cewa suna tattaunawa da bangarori daban-daban na Yemen da masu ruwa da tsaki da kuma abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa domin nazarin hanyoyin rage tashin hankalin. Kasar ta daɗe tana fama da rikici tun bayan da 'yan tawayen Houthi suka kwace iko da birnin Sana'a da sauran sassan arewacin kasar a ƙarshen shekarar 2014. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Rahotanni daga Congo sun yi nuni da cewa wasu mahara da ke da alaka da IS sun kai hari ƙauyen Banana a Kole da ke kusa da iyakar ƙasar da Uganda wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 14 tare da yin fashi da kuma ƙona gidajen jama'a. Shugaban ƙungiyar farar hula ta birnin Mombasa, Mari Anotani, ya zargi cewa ƙungiyar ADF ce ke da alhakin wato harin, inda a cewarsa mahara sun yi amfani da dabarun ƙungiyar ne harin, kuma ya tilastawa mutane ɗaukar zaɓi zama cikin garin ko kuma ƙaura zuwa yankunan da cutar Ebola ke yaɗuwa a ƙasar. Ƙungiyar ADF wadda ta samo asali daga Uganda kuma ta yi mubaya'a ga ƙungiyar IS a shekarar 2019 ta daɗe tana gudanar da ayyukanta a kan iyakar. Kana tana ɗaya daga cikin ƙungiyoyi da dama da ke aiki a Congo inda suke yawan kai hare-hare kan fararar hula. A watan Yulin 2025 ƙungiyar ta kashe mutane 66 a gabashin ƙasar, harin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kwatanta da kisan kiyashi. A Colombia kuwa an rantsar da Abelardo de La Esparia a matsayin sabon shugaban ƙasar a birnin Cali na ƙasar, inda ya sha alwashin cewa gwamnatinsa za ta mayar da hankali wajen dawo da doka da oda da ƙarfafa ikon gwamnati da kuma 'yanci. De La Esparia lauya ne mai shekaru 48 wanda aka fi sani wato ko kuma wanda aka yi wa lakabi da Damusa tun a lokacin yakin neman zaɓe. Shugaban na Colombia ya yi alkawarin ɗaukar tsauraran matakai kan ƙungiyoyin da ke gwagwarmaya da makamai da masu safarar miyagun ƙwayoyi da kuma sauran ƙungiyoyi masu aikata laifuka. Har ila yau Amurka ta yi maraba da sabuwar gwamnatin da take ganin alaƙar su za ta danganta wato za ta inganta. Amurka kuma ana shirin bayar da wato dala biliyan ɗaya domin taimakawa Colombia yaƙi da safarar ƙwayoyi. Colombia ita ce ƙasar da kowace ƙasa samar da hodar Iblis a duniya, a don haka ne ake sa ran yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi ya kasance ɗaya daga cikin manyan batutuwan gwamnatin Esparia wato da za ta sa a gaba. Labarin kenan a halin yanzu, sai kuma shirye-shiryenmu da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW ciniki da masana'antu.
2: To jama'a barkamu da wannan lokaci cikin wannan shiri wanda ke duba harkokin tattalin arziki daga nan sashen Hausa na DW. Muntaka Hiwa ke muku sallama da batun da ya shafi saye da saida wayoyin salula a jihar Adama da ke a tarayyar Najeriya. To muna fatan za a kasance da mu. To madalla. Kasuwancin wayoyin hannu da kuma kayayyakin su dai na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin hanyoyin da matasa ke samun abin yi a jihar Adamawa da ke a tarayyar Najeriya. Kamar da yadda ake gani a sauran sassa na faɗin ƙasar ta Najeriya. Amma kuma a wannan lokaci na damuna wasu daga cikin 'yan kasuwar na cewa suna fuskantar koma baya a harkokinsu, inda suke danganta hakan da raguwar masu shiga kasuwanni daga musamman ƙananan garuruwa. Yayin kuma da suke kokawa kan ƙarin haraji da tsadar safarar kayayyaki sakamakon hauhawa farashi na mai a Najeriya. Alhaji Ikamu mai inkiya ɗan kasuwa ya fara da shaida mana halin da kasuwancin ke ciki a jihar Adamawa, musamman na wayoyin a halin da ake ciki.
3: Lallai kasuwancinmu na yanzu da na baya ya sha bamban, saboda yanayin yau ba wanda bai sani ba yanda ya kasance. Amma kullum mutum ba abin da zai iya ce sai dai gode wa Allah, ko ba kome jama'a suna tare da mu kuma mu ma muna tare da jama'a. Kashin gaskiya shine yanayin yanzu zaka samu harkokin shiga da fita sun tabarbare, so abubuwa kuma rayuwa ya canja, kome zaka samu yana da dan wahala. Yanda muka kawo kaya a da kamar in dai a sati zamu kawo so 4 so 5, to a gaskiya yanzu baya wuce mu kawo so 2 a sati. So kaga hakan yana nuna cewa lallai an danci baya bisa ga yawan samun customers da suke shigowa.
4: Kai kamar daga ina kake shigo da kaya?
3: Ina sayan kaya na Lagos, ina sayan China, ina sayan kuma Dubai. Duk wannan muna yin order online, sannan kuma idan muka tashi sayanan cikin na kasan mu Najeriya muna sayan Lagos, muna sayan Kano.
4: To kamar a wayoyi haka wasu wayoyi ne suka fi tafiya irin wannan lokaci?
3: Gaskiya an fi sayan iPhone, an fi sayan Samsung, an fi sayan Tecno, an fi sayan kuma shi wannan Redmi da Itel. Yawa wanda dai yanzu baya tafiya gaskiya shine irin kabilun wayoyi. Shine ma ina ba bukana masu kasuwanci shawara, duk lokacin da zaka kawo waya ya kamata sai ka duba kaga wayoyin da zaka kawo ya zamana wayoyin da sun fi tafiya gun customers.
4: Ya magana irin haraji da sauran irin kudaden shigo da kayan.
3: Eh to maganan gaskiya dan jarida, kamar yanda kai tambaya ya kamata mu gaya maka dun gaskiya a da yanda muka fiskanci haraji da a yanzu gaskiya ya sha bamban. A yanzu abinda ya dan kara kudaden wayoyin, da kudaden wayoyin nan ba su kai haka ba, har muna tunanin ko shi yasa customers ma suka dan ja baya daga yawan sayan wayoyi. A da da babu haraji gaskiya kudaden wayoyin suna dan kasa, so mutum yana dan canjin sa zai iya zo ya samu waya har ya dan biya wasu bukatun shi da suran canjin hannunsa. Amma yanzu in ka auna ka kalla mutum da ya sani waya da a naira 60,000 misali, idan ya dawo yanzu aka ce masa 120, kaga to dole gaskiya zai ji wani iri. Wanin ma kudin sa ba zai kai ba zai ce sai ya ji ya kara yin shiri kamin ya taho. Kuma wannan ina ga yana da alaka da wannan harajin da ya dan taso shi yasa kudaden wayoyin suka karu.
2: To su dai masu hada-hadar wayoyin waɗanda galibin su sun kama shaguna ne a wajen da ake kira kasuwar Falluja, wanda ke a birnin Jimeta bayan ta da su daga tsohuwar kasuwa ta Shopping Complex da gwamnatin jihar ta Adamawa ta yi saboda aikin gyara. Kuma ga alama ya zama yau da dama daga cikin sa alheri a yanzu. Kamar yadda matashi Sanin Malam, shi ma mai saida wayoyin a kasuwar Falluja ke shaida mana.
5: Nan ya fi ci gaba, ya fi tsohon shafin ci gaba, saboda tsohon shafin wani ya danne wani mutum uku ko huɗu ake wa kasuwa, nan kuma kusan mutum 100 ne suke yin kasuwa, kuma kowa yana samu. So arzikin ya fi na da.
4: To wasu kamar 'yan kasuwa haka sun yi bayanin wasu sun karye ba su farfado ba da sauransu haka.
5: Eh wannan kuma sunnar duniya ce, da amma ba zai zama ko shiga kake system ba. Wata ran za ka yi dropping wasu za su tashi, kamar yadda ka zo ka cimma wasu wanda suka fika ka fi su, ba ka kai ma za a cimma ya fika. Shi ne sunnar duniya ne wannan, ba matsala ba ne.
4: Kamar za ka iya kwatanta yawan matasa da aka suke amfana da wannan kasuwa?
5: Eh da, da in muna da matasa 100 yanzu muna da matasa 400 ne. Don da kafin ka samu gurin da za ka dan samu ka makale ma aiki ne. Ma yanzu kaga matasa suna da guraren makalewa da yawa, ga wuri ga space nan, bajaja kowa yana zaune lafiya lau. ba wani tsanani gaskiya kaman da amma samu ci gaba sosai akan da musamman matasa yan gari dan zaka ga matasa da zaka iya kirga matasa kamar mu da muke yan gari zaka iya kirga yan gari ma a cikin kasuwar nan soce mutum 20 zuwa 30 ba amma zaka iya samun mutum sama da 300 kuma duka yan gari ne
2: yayin da wasu yan kasuwar ke kokawa da raguwar rububin sayan kayayyakin nasu a yanzu a kasuwanni wani daga cikin su Abdurauf Abubakar ya fito da yadda tsadar shigo da kayayyakin ma'ana kudin sufuri ke shafar yanayin samun su a yanzu baya ga tasirin damunar a bangaren nauyin ciniki kenan a halin da ake ciki
6: eh to alhamdulillah duk da dai dole za a samu challenges sakamakon bara a hada kasuwa yadda ake gudanar da shi shekarun baya da kuma yanzu ba musamman kaga abu da ya danganci transport wato tafiye tafiye dukan wani abun da zaka dauko koda daga waje kasan waje ne ko kuma daga ciki kamar misali Lagos Kano kafin ya iso nan kudaden da yake ci misali ya danganta da abubuwan da ake saya amma mafi yawanci gaskiyar magana shine hawhawan mai da zamu ce ko ya shafi kasuwar mu kware da gaske in da misali zaka iya cin riban in da ka kawo kayan miliyan 1 ka ci riban 100,000 yanzu fa ina mai tabbatar maka da cewa ko da zaka ci wannan riban 100,000 to 40,000 ko 30 zai tafi a kudin kawo kaya ya danganta dukan abin da zamu saya wani lokaci muna shigo da kaya daga China musamman screen guard kenan mukan biya kudin jirgin ruwa ya dauki wata biyu yana hanya kaman kuma akwai irin su kovovi da dan wayoyi da meme da muke iya saya daga Lagos wani lokaci
4: bayan kai magana wannan matsalolin da kuke fuskanta ciniki yaya haka yake tafiya
6: mafi yawanci kowani kasuwa in aka shiga season noma na damuna ake kira ko to gaskiya ana dan samun kuma bayan kasuwanci misali kamar ni dealer ina ba da sari so mafi yawanci wanda suke sayan sari daga kauyuka wasu local government zaka ga wasu na noma so mafi yawanci in ka shiga kauyuka irin kaje ko advertising talla kenan ko wani magawanci yawanci shagunan suna rufewa kowa yana komar da kudin shi cikin harkan noma da wayewa kasuwa ya kadan ja baya hakan nan
2: duk dai da irin waɗannan matsalolin da yan kasuwar ke kokawa akai masana harkokin tattalin arziki irin su Professor El Maude Gambo Jibril wanda ke koyarwa a Jami'ar Modibo Adama da ke Yola na ganin kasuwancin wayoyin na taka muhimmiyar rawa musamman ma ta fuskar samarwa matasa ayyukan yi
7: to kasuwancin sayar da waya na shopping complex ba karamin alheri bane saboda matasa dewa suna samun abinci da kuma a rufa ba kansu asiri a wannan kasuwa ba lalle bane ko wannan suna sayar da waya ba amma zaga mutum wannan na sayar da charger wannan na sayar da mp3 wannan na sayar da memory card wani za a aike shi ya ji an so a shago kaza idan daura naira 5 dan shi naira 10 shi wani haka dai gaskiya akwai value chain wannan ya samu kuma samun suke nan zai sama ya hana su irin ta'addanci da suke yi amma duk lokacin da matashi yake kokarin samu na kanshi kuma ake nema ko a gwamnatance ko a yayi ne a hana shi samun wani abu to zai nema ma kanshi mafi ne kawai ta hanyar nemo ko a ci suna shagira mata da dare da wasu dinnan gaskiya abu ne mai kyau a gwamnati ta duba wani abun sannan gwamnati ta inganta yadda za a dinga yin abun sannan maganar haraji gaskiya a sabon dokar harajin da ake yin nan gaskiya ba lalle ba a ce suna biyan haraji haka saboda aka ce duka wanda ke income nashi bai wuce 800,000 ba ba zai biya koko ba to kaga ko mamaye kake samu dai da aka ce a cire ribanka domin ba haraji akan uwar kuɗi sai dai ribar uwar kuɗin ta haifa to da wahala ka ce misali an cire 800,000 a cikin ranka sannan ka samu wani mai burka
2: kwararru dai har kullun na ganin sauƙaƙa haraji da rage nauyin da tsadar safarar kaya ke haifarwa zai taimaka wajen farfado da wannan bangare na kasuwanci hakan kuma na iya samar da damarmaki na ayyukan yi ga matasa tare da ƙarfafa tattalin arziki a jihar Adamawa da ma fadin Najeriya baki daya jama'a da haka zamu dakata cikin wannan shiri namu na ciniki da masana'antu na wannan lokaci madadin abokan aiki musamman wakilinmu Mubarak Aliyu Sabo Yaro ni ne Muntaga Ahiwa nake cewa mu zama lafiya
1: DW hada-hadar kasuwannin duniya.
8: A wannan mako mun duba yanayin yadda ake hada-hadar kasuwancin sayar da goro a kasuwar Acida da ke jihar Sokoto domin jin yadda kasuwancin ke tafiya a wannan lokaci idan aka kwatanta da sauran lokuta da suka gabata. Sunana Muawiya Abubakar Sadiq da ni shirye shirin zan kuma gabatar. Duk da irin dadewarta a arewacin Najeriya, sana'ar sayar da goro sannu a hankali tana ƙara rufa asiri ga dimbin mutane tare da jawo su domin su rungumi kasuwancin. Ko da yake a shekarun bana, ƴan kasuwar suna cewa yanayin hada-hadar kasuwancin sayar da goron ya sauya matuƙa. Abubakar Matawallan Goro, ɗaya ne daga cikin manyan ƴan kasuwar goro a jihar Sokoto, yayi ƙarin bayani akan yadda kasuwancin ke tafiya.
9: Kasuwar goro tana tafiya kam to alhamdulillah. Amma dai gaskiya ba irin wanda an ka saba ba canda. Saboda ɗan yanayi na tsarar goro ya kawo wasu abubuwa da sun ka taho yanzu na tsarate. Shi yasa mutane wasu ma sun fara doke hannu gare shi. Sai dai masu ci.
8: Kamar duk kwando ana sai da shi nawa haka?
9: Yanzu kamar kwando akwai wanda muka sai su a 20,000, akwai kuma hwari zalla 27,000.
8: Canda ho ƴan anka kwatanta da canda?
9: To canda kam ba a magana canda, don canda mai sai ne 300-350.
10: Yawan misali.
11: Domin da yi suna ko gaskiya?
10: Gaskiya ne. Kowane.
11: Kowanga. Gaskiya 21. Wanga gaskiya 24.
8: Goron dai ana ɗauko shi ne daga wurare daban-daban na kudancin Najeriya, garuruwa irin su Kajala, Jabuwade, Matta da sauran wurare cikin Kurmi. Wani ɗan kasuwar Isa Umar, kuma mataimakin shugaba na masu sayar da goro a jihar Sokoto, ya bayyana yadda kasuwancin yake.
12: To yanayin kasuwa tana yi gaba tana yi baya. Goro bai da ka'ida yanzu don nan hakurmi gaskiya. Don yau muna sai ne 20,000, gobe mu gane 22. Jibi mu gane 19 ya koma ya zan 23.
8: To kamar yanzu misali kun yi tunanin ku zamanantar da sana'ar?
12: To muna tunanin mu zamanantar da ita, amma ka san bai yiwuwa sai gwamnati ta sa hannu. Na mu zamani da muka yi mata muna dai gyara ciwo da in yayi wata guda bai komi.
8: Kana ɗauko kwando-kwando ko mota kake ɗauko?
12: Ina ɗauko kwando 50 kamar ran Lahadi. Irin nan kuma a ci da ina tuwa da 10. Irin gada ina tiya da 20. Kajiwa da lamurran su.
8: Masu buƙatar sayan goron na zuwa ne saye daga sassa daban-daban na cikin Najeriya da jamhuriyar Nijar. Kasimu Abdullahi Dundaye da zo sayan goron ya ce an samu bambancin farashi idan aka kwatanta da shekarun da suka gabata.
13: Goro na zo in sayi haka ko na 300 ko na 400.
8: Ya yanayin yadda kuke sayan goro?
13: To ga dori kan ana samu ne sauki, amma yanzu abe ya riga ya canza.
8: Ya yi tsada?
13: Ya yi tsada gaskiya, don dori muna in ka taho ka sai na 200 ko 300 kana wajen kwana hudu kana ci ne, amma yanzu sai ka je ka sayi 500 kila ɗaya rana zai kare bakin su zuwa da ni.
8: Ita ma wannan mata Hadiza da ke sayan goron lokaci zuwa lokaci ta yi bayani akan yadda ta cimma farashi.
14: Wannan 1,000 haife wanga. To canda yanzu iyaka ta na wanga? Ta wanga a baki na 300.
8: Canda?
14: Eh walla.
8: Amma 1,000 wanga?
14: Wallahi 1,000.
8: Wannan fa na hannunki?
14: 500.
8: Ya maki tsada ko?
14: Ya min tsada wallahi.
8: In son samu ne yanzu a sai maki da shi nawa?
14: 400.
8: In canda ne yanzu kamar kuna sai ne wannan nawa?
14: Je ka daure wallahi.
8: To amma ƴan kasuwar goron suna kokawa dangane da ƙalubalen da suke fuskanta a cikin kasuwancin. Iliya Mai Dukiya wani ɗan kasuwar goron ne da ke saye yana kasawa kwando-kwando.
15: Lokacin da goro yake da nasiha ya yi zama 15,513, har 12, yanzu kuma goron ya yi tsada.
8: Me an matsalolin da kuke fuskanta a kasuwanci?
15: Saboda yanayin da ake ciki, kowa ya san halin da ake ciki na yanayi game da kasuwanci.
8: Ko shakka babu wannan sana'a ta sayar da goro tana ci gaba da samar da gurabun ayyukan yi tare da kawo bunƙasar tattalin arzikin al'ummar jihar Sokoto. Sunana Muawiya Abubakar Sadiq daga Sokoto nake cewa mu yi hutun ƙarshen mako lafiya.
1: DW ku shiga club.
0: Masu sauraron mu, Ramatu Isa wanke ke farin cikin kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na ku shiga club. Shiri wanda yake zakulo matasa waɗanda suke hada kansu domin kirkira kungiya. Kungiya wanda yake kawo ci gaba a yankin da suke zaune da ma kasar Nijar gabaki daya. Kwansai Jeunesse wata kungiya ce ta matasa maza da mata su 38 kama daga yan shekara 18 ya zuwa 25 wanda sun ka hada da yan kasuwa, malaman makaranta, manoma da dai sauransu. Waɗannan matasan sun hada kansu a wani mataki na kawo canji a yankin da suke zaune na ballar yara. Matashi Mokhtar Saini shine shugaban kungiyar, ya kuma yi wa tashar DW ƙarin bayani akan ayyukan da suke gayi na ci gaban yankin.
16: Tunda mun ka zo da harko, mun ka har share-share wuraren da akwai prefecture, mairi, cin kasuwa, likita, mun har wannan share-share. Sannan mun gama da wannan, mun ka yi don da san, mun ka ta yi likita, mun ka ba jini. Tunda mun ka ce mu matasa ne, in muna yi irin wannan taimako, Allah ma ne yana biya mu, kuma ba mu da kuɗi. Mai wannan muna yi shi, tunda an ka ce wanda ya ba jini shi, an ka ce cira wani mutum ladan shi da yawa ne. To bankin wannan kuma mun ka tai wajen makabarta, mun ka yi share-share, mun ka yi shara wajen makabarta, mun ga yato kowa da kowa, mutane sun kazo. To lalle ba mu taba kai kuɗi a sayi magani, amma abinda mun ka yi, mun ka sai kilmatizer, mun ga ci a sacin morgue ballar yara. Tunda wannan duka mun ka ce in mun yi shi akwai wasu kuɗaɗe da mun ka tara, mun ka ce kuɗin nan ba mu iya sa shi wani wuri da ba can ba, mun ka ce to wannan morgue ne za mu taimu sa kilmatizer. Insha Allah kowa ya ga wannan, mutane sun ji daɗi wannan.
0: A wannan lokacin dai da galibin matasa suka shiga shaye-shaye da kuma ayyukan tarzoma, wannan ya sa matasan suna gudanar da taro na musamman domin shan hankalin ƴan uwansu matasa akan gujewa shiga aikin tarzoma. A share ɗaya kuma suna samar da dabarar koyarwa matasa mata sana'ar aikin hannu.
16: To bannancin wannan kuma mun ka yi conference da mun ka yi sensibilize mutane mu yara su wayewa, akwai wasu abubuwa da ya kamata su yi don su ne ya kamata su saya su yi wasu abubuwa don kasan mu ya ci gaba. Mun yi conference da yawa bisa wayannan harkoci, kuma mun yi formation tunda yara akwai wasu da ba su da aiki, ƴan mata da munka da maza duka. Mun samu wata mace ta zo ta koya musu yin sabuni, alhamdulillah ko duka suna nan ga jin daɗi abun nan.

0: Sufyan Garba matashi ne mai tsayin daka don ganin matasa sun bi doka kuma sun samu aikin yi. Yayi mana ƙarin bayani.
1: Irin ayyukan da muke yi akan kunjanmu na matasa a nan garin Balla Yara, da harin dai muna wayan ma matasa kai akan aikin da kamata su yi da aikin da bai kamata ba. Abun da kasa ce jira da su. Bankin wannan har yanzu kuma muna wayar da kansu akan zaman banza su nemi aiki. Mu da kanmu muna neman ma matasan aiki, sauran matasan muna samu musu aikin hannu don su yi dogaro da kansu. Kuma garin ma inda duk ya kamata a yi wani shara bai kai sai gwamnati ya cire mu da kanmu mu ce shirye kanmu mu je mu gyara wuri yanda kamata. A yanzu kun san matashi kuma wani lokaci sai da harkar wasanni. Muna wasu wasanni kamar na balo da na cide-cide don saboda mu karfa zumuncinmu matasan Balla Yara. Muna irin wannan ayyuka.
0: Yanzu aka cikin wannan kungiyar ta Conseil Jeunesse, matasan sun kayyade wanda zai iya shiga a cikin kungiyar ta su.
2: In an ce yau abun nan abun da an ka arike, kamar wanda yana shiga cikin Conseil shekara 18 zuwa shekara 35. Bankin ta 35 ne ana cewa mutum bai shiga cikin abun nan, amma ban cewa mutum bai cikin Jeunesse. Amma wanda yana samu ka samu cinji wannan kungiyar nan namu na Conseil des Jeunes, in ka kai shekara 35 ana diba kamar yanzu shekarunka ya wuce.
3: Akwai duka akwai shekara 15-16 kamar wanda yana shiga cikin kungiya a ce wannan president ne vice president ne kuwa. Amma cikin abun nan akwai shekara 15-16 duka akwai su tunda su ma in akwai ayyuka akwai wasu abubuwa da suna yi ana yi da su.
0: Matasan dai sun yi kira ga sauran 'yan uwansu akan bin doka da oda, musamman ma a wannan lokacin da kasar Niger take bukatar matasa masu jin ciwon kasar su.
1: Kiran da zan ma matasa dai shine har yanzu wanda ba su gane ba suna nan zamne su tashi su ba da zaman banzan nan su kama sana'a su samu abun da suka nan gayi. Situkin yanzu inda kasan mu ya kai, kasa ya kai inda yana da bukatar matasa kowa ya tashi ya sa hannun shi don nan zuwa lokaci kaɗan kasanmu ya ta cikin hali da yake. Wa'anda mutanen da kowa ya sani na takura muna, kuma mu matasa mu ya kamata mu tashi mu saya ga kanmu mu hidda kasan ga tamu cikin wanga lokaci da yake.

a wannan lokacin da muke ciki, kama ma matasa musamman a bisa kan kungiyoyin da suke ga kafawa na cin gaban yanki abu ne mai muhimmanci sosai, domin zai dada ba matasa karfin gwiwa na sinema na kansu ba tare da sun tsaya sun shiga gwamnati ba, ko kuma ba tare da sun tsaya sun shiga wani aiki wanda ba ya da kyau ba. To mai sauraro, an ne muka kawo ƙarshen shirin ku shiga club a madadin waɗanda sun ka dafa shirin ya zo muku. Ramtu Isa wanke ke muku fatan alkhairi daga nan sashi Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: To tambayar mu ta farko a cikin shirin ta fito ne daga mamman Rabiu Isaka wanda ake kira RB mai waldar zamani da Ya'u Megadi dukkanin sa a birnin da magaram na Jamhuriyar Niger. Masu tambayar na son ƙarin haske kan sabon shirin kasashen ECOWAS ko kuma Sidi Yawo na samar da kuɗin bai ɗaya na ECO daga shekarar 2027 mai kamawa. To idan kuna kusa sai ku zaburo kusa da akwatin rediyon ku domin na mika wannan tambaya ga Dr. Muhammad Shamsuddin. Malami a tsangayar koyar da tattalin arziki a Jami'ar Bayero da ke Kano ya kuma warware mana zare da abawa kan wannan batu.
1: Su kasashe rainan Faransa suna so ya zama cewa kudin euro na tarayyar Turai shine za a alakanta ko a sanya darajar shi wannan kudi na eco ya zama kusan daidai ko kuma dai misali ana zama cewa shi kudin euro shi yake determining darajarsa.
2: Wato kamar za a jingina shi wannan kudi na eco.
1: A jingina eco da euro ba su yi maganar kudin Faransa na franc ba sai fa kenan. Sun yi maganar euro ne to amma kuma dai invariably duk wanda yake bibiyar lamura ya san ita kanta sai fa yanzu an jingina ta ne da darajar euro. Tunda darajar ta bata sabawa idan aka hada ta da ta euro tunda dama ɗaya daga cikin conditions kenan idan za ku zama a cikin irin wannan currency zone din.
2: Ban katse ka ba dakta, ya darajar wannan kuɗi take? Darajar su ɗaya da sefa ko kuma zai fi sefa ƙarfi a wajen canji?
1: To ai zai fi sefa ƙarfi a wajen canji kenan tunda za a alakanta shi da euro ne. Tunda ka ga shi euro ai ya fi sefa daraja nesa ba kusa ba. To amma abinda nake cewa shi alakanta kuɗi da kuɗi ba yana nufin su zama darajar su ɗaya ba, sai dai yana nufin cewa su ringa juyawa bai ɗaya. Idan wannan yayi sama wannan ma yayi sama, idan darajar wannan ta faɗi shi ma wannan darajar sa ta faɗi. Ba wai ana nufin su zama ɗaya da ɗaya ba, in ka ba da euro ɗaya a baka eco ɗaya, sai dai a danganta darajar eco ɗin. Misali in an ce eco uku zai yi euro ɗaya, kaga dai idan wannan daraja ta ci gaba da tafiya haka duk sanda darajar euro ta yi sama ta eco ma ta yi sama. So ba yana nufin ɗaya da ɗaya ba, sai dai yana nufin cewa shi euro shi zai ringa alamta hawa da sauka na shi kuɗin eco ɗin. So amma kaga su kasashe rainan Ingila sai suka ce ba su yadda ba, sai dai a sa wannan kuɗi na eco a kasuwa kamar yadda euro da dala da duk sauran kuɗaɗen duniya suke a kasuwa. Ma'ana ya zama cewa kasuwa ce take nuna jujjuyawar darajar kuɗin, ba wai a alakanta shi ko a sanya shi ya zama yana bin wani kuɗi a duniya kamar na euro ba.
2: Na'am. To dakta, a halin yanzu kasashe nawa ne na cikin ƙungiyar ECOWAS suke da damar shiga a fara dama da su a matakin farko na shi wannan kuɗi na eco?
1: Da farko dai ka san wataƙila kafin fitar kasashen can guda uku da muka yi magana a baya kasashe 15 ne a ƙarƙashin wannan tsari. So bayan juyin mulki a Niger da Burkina Faso da Mali sai ya zama saura ƙasashe 12. So kuma daga baya-bayan nan ita ƙasar Guinea ita ma ta fita. Amma kuma ba lokaci guda duka ƙasashen za su fara amfani da shi ba. Su waɗannan ƙasashe za su yi taro a watan 12 na wannan shekara domin su bayyana ƙasashen da za su fara amfani da wannan kuɗin euro ɗin. Kuma sun sa ƙa'ida ta zaɓar waɗancan ƙasashe musamman abubuwa guda uku. Za su fara amfani da ƙasashen da ba su da hauhawar farashi sosai, ma'ana wanda hauhawar farashi a ƙasar bai kai kashi 10% ba. Sannan kuma ya zama cewa bashin da ake bin su bai yi musu katutu ba. Sannan kuma ya zama cewa suna da daidaituwa a al'amuran kuɗinsu, ma'ana abin da ya shafi ɓangaren kuɗi da darajar kuɗinsu baya yawan hawa da sauka, wanda ake cewa monetary stability kenan. So su waɗannan ƙa'idoji guda uku su za a kalla, sai a bayyana ƙasashen da za su fara amfani da wannan kuɗi na eco, wanda su kuma sauran ƙasashen a hankali da ɗaya da ɗaya za a ringa shigar da su har ya zama cewa an shigar da ƙasashen gaba ɗaya.
2: To dakta, idan aka aiwatar da wannan shiri alal misali, wani alfanun tattalin arziki kuke ganin zai kawo wa ƙasashen ECOWAS da kuma 'yan kasuwar yankin har ma da talakawa misali?
1: To dama abubuwan ne da ake tsammani misali duk inda aka samu irin wannan currency union din kamar irin na tarayyar Turai da sauransu ana sa ran cewa zai rage tsadar hada-hadar abubuwa sannan kuma zai rage amfani da misali neman kuɗaɗe na manya-manyan kuɗaɗe na duniya irin su dala Amurka din da sefa da pound sterling da euro da sauransu don haka ake sa ran zai taimaka ƴan kasuwa sosai waɗanda suke cinikayya a tsakanin waɗannan ƙasashe wurin samun sauƙi da kuma haɓakar kasuwancinsu.
2: A tambaya Dr. Kai batu kan ƙalubale da za su iya kawo jinkiri wajen aiwatar da wannan shiri. Shin baya ga haka fitowar ƙasashen Burkina Faso da Mali da Jamhuriyar Nijar daga cikin ƙungiyar ECOWAS, shin zai iya kawo cikas ga amincin wannan shiri na samar da kuɗin bai ɗaya na ECO?
1: To da yake dai sun fita daga ƙungiyar ECOWAS amma har yanzu ba su bayyana niyyar su ta fita daga wannan tsarin kuɗi na bai ɗaya ba saboda har yanzu suna ƙarƙashin wannan ƙungiya ta tattalin arziki na ƙasashen Afirka ta yamma masu magana da Faransanci wadda ake cewa West African Economic and Monetary Union. Tunda suna cikin wannan ƙungiya har yanzu kuma ba su bayyana aniyarsu ta cewar ba za su karɓi wancan kuɗi na ECO ba. So wannan ba ma a sa ran ya zama wani babban tarnaki. Inda dai matsalar take magana ce ta shi kansa Central Bank na West Africa din babban banki da za a yi ina ne zai kasance kuma waɗanne ka'idoji za a shimfiɗa sannan kuma ya wurin ɓangaren yanke hukunci wanda ya shafi tattalin arzikin duka waɗannan ƙasashe zai kasance. So duk waɗannan su ne abubuwan da ake kallon za su iya kasancewa tarnaki saboda su ƙasashe masu ƙarfi irin Najeriya da Ghana suna tsoron kar su je su shiga wannan ƙungiya kuma sauran ƙananan ƙasashe su zamar musu kamar nauyi kenan. Tunda misali ka ɗauki ita Najeriya tattalin arzikin Afirka ta yamma kusan kashi 50 cikin 100 duka na Najeriya ne hakanan yawan al'umma.
2: To a ƙarshe dakta a ganinka misali samar da wannan kuɗi na ECO a shekarar 2027 da ke kamawa nan da 'yan watanni shin abu ne mai yiwuwa?
1: Muna sa rai gaskiya a wannan karan yadda suka yi ta jaddadawa sannan kuma ake ta ƙoƙarin magance duka abubuwan da suke zama tarnaƙi ɗin. In the process muna sa ran wannan ya zama na ƙarshe amma dai gaba ɗaya abin da zai nuna wannan abu zai yi ko ba zai yi ba shine taron da za su yi a watan Disamba na wannan shekara.
2: Dr. Muhammad Shamsuddin kenan malami a tsangayar koyar da tattalin arziki a Jami'ar Bayero dake Kano a Najeriya. To tambaya ta biyu ta fito ne daga Babaye Gambo Tumniya a Jamhuriyar Nijar wanda ke son a faɗa masa ƙasashen da suka fi arzikin ma'adanin uranium a duniya sannan wani irin amfani ake yi da ma'adanin na uranium. Alƙaliman da cibiyar da ke sanya ido kan ayyukan nukuliya a duniya wato World Nuclear Association ta fitar a ranar 20 ga watan Janairun 2026 sun yi nuni da cewa ƙasar Kazakhstan ita ce ta farko a duniya da ta fi haƙar uranium inda take haƙo tan 23,270 a duk shekara. Canada na biya mata da tan 14,309, sai Namibia a matsayi na uku da tan 7,333, sannan Australia da tan 4,598, Uzbekistan na a sahu na biyar da tan 4,000 cip, sai kuma Russia da tan 2,738. China na a sahu na 7 inda take haƙo tan 1,600, sai Jamhuriyar Nijar mai haƙo tan 962, India na a matsayi na 9 inda take haƙo tan 500, sai kuma Ukraine da ke a matsayi na 10 inda take haƙo tan 285 a duk shekara. Sai dai alƙaliman sun yi nuni da cewa Australia ce ke da mafi girman ma'adanin uranium a faɗin duniya, amma tana a matsayi na 4 ne wajen yawan haƙowa. To sannan kuma kamar yadda mai tambayar ya nema ya sani ana amfani ne da uranium wajen samar da wutar lantarki ta hanyar makamashin nukiliya. Lamarin da yasa uranium din ya kasance babban makamashin da ake amfani da shi a tashoshin samar da wutar lantarki na nukiliya kuma shine amfaninsa mafi zama muhimmi. Na biyu ana amfani da uranium wajen samar da makamashi ga jiragen ruwa na yaƙi musamman waɗanda ke nitsewa a ƙarƙashin ruwa waɗanda ake walakabi da Turanci submarines. sannan kuma injinan manyan jiragen ruwa na dakon jiragen sama su ma suna amfani ne da makamashin uranium. Amfani na uku shine kera makamin nukiliya. Ana yin amfani da uranium din da aka inganta wajen kera wasu nau'ikan makaman nukiliya. Sai kuma daga ƙarshe ana yin amfani da wasu sinadaran uranium da ake lakabi da isotopes wajen gudanar da binciken kimiyya. A jumulce dai an fi amfani da uranium ne wajen samar da wutar lantarki, amma kuma ana amfani da shi a harkokin soji. To amma masu sauraro za su so su san ƙasashen da suka fi dogaro da uranium wajen samar da wutar lantarki. Binciken baya-bayan nan dai ya nuna cewa Faransa ita ce ƙasa ta farko a duniya da ta fi dogaro da uranium wajen samar da wutar lantarki, da take amfani da shi wajen samar da kashi 67 cikin 100 na lantarkinta. Sai Slovakia da ke a matsayi na biyu, inda take samar da kashi 61 cikin 100 na lantarkin da ƙasar ke amfani da shi ta hanyar uranium. Ta uku ita ce Ukraine da ke samar da kashi 52 cikin 100 na lantarkinta ta hanyar uranium. A Afirka kuwa, Afirka ta kudu ce kadai ke da tashar nukiliya mai aiki, inda take samar da kusan kashi 4 zuwa kashi 5 cikin 100 na lantarkinta. Jamhuriyar Niger na daga cikin manyan kasashen Afirka masu samar da uranium, sai dai kasar ta yammacin Afirka na fitar da yawancin uranium dinta zuwa kasashen waje, musamman ma nahiyar Turai, domin samar da makamashi.

0: To za mu karkare ne da fagen al'adu inda a yanzu ka a jihar Kano dake arewacin Najeriya ana ci gaba da jimamin mutuwar fitaccen mawakin siyasa Muhammadu Buhari wanda aka fi sani da kosan waka wanda Allah ya karbi ransa a ƙarshen makon da ya gabata bayan fama da doguwar jinya. Da dama daga cikin masu sauraron mu ciki har da Suleiman Yusuf daga Tesawa Niger da Sani Tiaman Rijiyar Lemu sun bukaci a kawo musu takaitaccen tarihin marigayin kuma ba tare da yin kasa a gwiwa ba mun tuntubi guda daga cikin makusantansa kuma abokan sana'ar sa fitaccen mawaki Tijjani Gandu ga kuma gurgurdan abin da ya tsakuro mana daga rayuwar marigayin
1: shi dai marigayi Muhammadu Buhari wanda aka fi sani da kosan waka an haife shi a garin Katsina karamar hukumar mata garawa a wani gari tsari to yana da mata amma Allah bai ba shi haihuwa ba sannan mahaifinsa ya rasu amma yana tare da mahaifiyarsa
0: shin ya labarin rasuwar sa ya same ku
1: to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin ya zo mana bagatata duk da dai kowa riga ya sani duk musulmi ya riga ya san cewa mutuwa gaskiya ce amma idan ka ga an ce wani kuma duk da Allah ya jarrabce shi ya yi jinya duk da hakan amma kaga an ce wani ya rasu to gaskiya lokacin ne kana na dan kishin gida haka bana jin dadi amma tun da wannan lokacin to sai na jima na tashi kawai haka dan larura da take damuna ma na jima ga baki da ta sauka
0: to idan muka yi waiwaye kan rayuwar marigayin kamar waƙoƙi na waye rera sannan wata irin rawa ko gudumuwa ya bada wajen waƙoƙin siyasa a jihar Kano da ma Najeriya baki daya
1: to gaskiya ba zan iya cewa ga adadin waƙoƙin da yawa ko ni yanzu ka tambaye ni da nake rayi ka ce adadin waƙoƙi na tunda abu ne muke shiga sa wani lokacin baka ma san zaka daukaka ba Allah kuma ya zai daukaka ka to tun shekarun da kai a baya baka tsaya ka rubuta kai wani abu amma dai shi inda muka haɗu da shi akan waƙoƙin kwankwasiya ne shi mutumin Katsina ne amma masoyan wannan tafiya ta mu ta kwankwasiya tun yana yi ba mu taba haduwa ba muna gani a waya ko ana abubuwa har Allah ya hada mu har Allah ya sa yake shigowa kan ake tafiya tare ya taka rawar gani a waƙoƙin kwankwasiya har izuwa kuma bayan an dan samu rabuwa ya koma bangaren gwamnati yana ci gaba da yi
0: a matsayin ka na mawaki shin zaka iya gaya mana tauna fannin waƙoƙi ne wato marigayi kosan waka yayi fice
1: a fannin kururutawa irin zuga mutum kuma yana waƙar sa ne yawancin waƙoƙin sa suna zuwa hai irin sama irin daga murya zaka ga kowane mawaki da irin salansa wani zaka ji yana waƙa tsaki wani ƙasa wani kuma sama to shi yana irin wannan irin da waƙoƙin da suke jinjarin mutane haka to irin wannan waƙoƙin ya fi gaskiya kuma yana da zumma yana da azama akan aikinsa sosai
0: a lokacin da yana raye shin yaya mu'amalarsa ta kasance da abokan sana'a
1: to mu'amala ce mai kyau shi dai ko sai kowa ya san shi mutum ne mai barkwanci baya faɗa gaskiya da mutane duk wani hargagi da aka iya baki ne ba zai mai da shi irin na gaba da gaske ya dauki mutum ku ringa zaman gaba ko faɗa ba abinda na san shi da shi kenan kuma yana iya faɗan gaskiya ko da abun nan zaka ji ba daɗi to shi kawai iya gaskiya sai ya faɗa maka to gaskiya na san shi da wannan halayya
0: daga cikin waƙoƙin da ya rera da wacce za a fitinawa da shi
1: akwai waƙar da yawa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa da ba dan ma'aiki na ba to wannan waƙar na ga mutane da yawa sun dora ta ina ga ita ta fitancanta a dinga tunawa da ita duk dan ka ce waƙar siyasa ce ai waƙoƙin suna da yawa wanda ya kuma alhamdulillah sun ɗaukaka sai shahara sai ka rasa ma wacce za ka faɗa amma dai wannan waƙar ta ma'aiki in na ji ta ina tafakkuri da irin zaman da aka yi da shi
0: to Hausawa dai na cewa mutuwa rigar kowa da fatan Allah ya ji kansa da rahama ya kuma baiwa iyalai da ƴan uwa da dangi da abokansa hakurin jurewa wannan rashi muna godiya Tijjani Gandu fitaccen mawakin siyasa a jihar Kano dake Najeriya to ma sauraro anan ne kuma za mu digawa shirin na yau aya a madadin ƴan uwa abokan aiki Muhammad Tijjani Hassan ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Bon.

0: Tuma da Allah, a yau za mu bude shirin ne da wasikarka Haruna Bawa Hassan daga gidan Rumji jihar Maradi inda yace yau ma muna son mu mika sakon jajantawa da alhini ga al'umar garin Dan Kano dake cikin gundumar gidan Rumji mai makwabtaka da jihar Zamfara inda ƴan ta'adda suka shiga garin. Muna addu'ar Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu ya kubutar da waɗanda aka sace tare da dukiyoyinsu. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya ƙara baiwa jami'an tsaro nasara ya zaunar da kasashenmu lafiya amin. Sai sakonka Isa Liba Ayuba daga jihar Kano ya ce ina so in yi kira ga mahukunta na ƙaramar hukumar Kumbotso musamman 'yan majalisar jiha da na tarayya da su duba mana hanyar taso daga zawa ciki har zuwa Samegu. Idan aka yi ruwa muna ji a jikinmu saboda hanyar babu kyan gani. Dan Allah su waigo mu dan mu ma mu sharbi roman siyasar wannan zamani. Allah ya sa mu dace. Sai sakonka Salisu Mu'azu Tungan Magajiya daga jihar Niger Nigeria inda yace a yau na shigo wannan filin ne dan in yi tsokaci akan halin da ƙasa ta Nigeria take ciki a game da tsaro. Mu dai mun gaji da gafara sa ba mu ga kaho ba. Tunda har yanzu 'yan ta'adda na nan suna cin karansu babu babbaka a arewa maso yamma musamman ma jihata ta Niger. Dan gaskiya babu ranar da ba sa fitowa suna kwashe mutane manoma. Idan har da gaske gwamnati ke yi ya kamata wannan ta'addanci ya zo ƙarshe a halin da ake ciki. Abubakar Yahaya Lakwaja ya ce yayin da manyan limaman Katolika ke cacakar manufofin wannan gwamnati sai gashi wasu ɗaiɗaikun malaman addinin Musulunci na goyon bayan waɗannan manufofi tare da tazarcen shugaban ƙasa kan karagal mulki. A don haka ya kamata malamai da sauran dattawan arewa su aje batun siyasa da kwaɗayi a gefe. Kana siyaƙi manufofin wannan gwamnati wadda har gobe ta kasa kai mu ga tudun dafawa a rayuwarmu na yau da kullum. Domin ita tsadar rayuwa da yunwa ba sa ƙyale babba bare yaro. Kowa na ji a jika kukan kurciya dai jawabi mai hankali ke ganewa. Shirin wasiƙun masu sauraro ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na DW. Sai sakonka Usman Danfodio layin dangana da magaram inda ya ce a yau ni dai na zo don in yi jinjina da yabo ga gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin Tinubu akan ƙoƙarin da ta yi na ceto mutane masu yawa a hannun 'yan bindiga a jihohin Kwara da Neja. A don haka muke kira ga gwamnati da ta ƙara ƙoƙari a duk faɗin ƙasar domin ceto ɗimbin 'yan ƙasar da suke hannun 'yan bindiga. Allah ya ƙara taimakawa. Sai sakonka Hassan Dogon Faci Batsari da ƙaramar hukumar Batsari a jihar Katsina inda ya ce ina kira ga al'umar garin Batsari da kewaye musamman masu hannu da shuni da 'yan kasuwa tare da 'yan siyasa da ma matasa masu jini a jika. Ya kamata mu lura da halin da babbar asibitin Batsari take ciki na rashin wadataccen likitoci da ma'aikatan asibiti da kayan aiki da dai sauransu. Yana da kyau mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da gwamnatocinmu domin ganin an samu mafita a halin da asibitin yake ciki. Amma fa dole sai mun ajiye bambancin siyasa da na addini a gefe, ta haka ne za mu samu biyan bukata. Allah ya sa mu dace amin. Sai sakon Madubijima daga birnin Difa ya ce yau wasikata zuwa ga daukacin al'umar Najeriya ne kan matsalar tsaron da kasar take fuskanta. A gaskiya ina kira da kasar da su tashi tsaye su nuna wa mahukuntan kasar sun gaji da kisan al'umma da ake yi ba dare ba rana a kasar ta hanyar shiga zanga-zangar gama gari domin shine makamin talaka da hukumomin Afrika za su fahimce su. Amma fa ina nufin zanga-zangar Lumana tare da zaman dushen a duk biranen fadin Najeriya har sai an samu canjin halin da ake ciki. Sai sakon ƙarshe daga Yunusa Tanko Bani Mbaka ya ce taron da aka gudanar kan ƙalubalen rashin tsaron arewa ya samu ziyartar masana harkokin tsaro domin lalubo bakin zaren. Hakika arewa na neman mafita kuma arewa na buƙatar ɗauki cikin gaggawa. Don haka nake kira ga shugabannin arewa su tashi tsaye domin tsamo arewa daga cikin halin da muka samu kanmu. Ba dan komai ba saboda 'ya'yanmu da suke tasowa dan an ce yara su ne manyan gobe. To masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin wasiƙun masu sauraro na wannan lokaci. A madadin duk abokan aiki da suka taimaka wajen kawo muku shirin, ni Sa'id Sa'ad Abubakar nake cewa a huta lafiya.
1: DW Labarun Duniya. wato madalla hadaddiyar daular larabawa ta ce Iran ta harba makamai ko kuma makami mai linzami kan wani jirgin dakon mai mallakin kamfanin man fetur na kasar ADNOC yayin da yake wucewa ta mashigin Hormuz ma'aikatan harkokin wajen kasar ta yi Allah wadai da harin sai dai ta ce babu wanda ya jikata ajiya juma'a ne kamfanin ADNOC ya ce tun bayan fara yakin Iran an kai hari kan jiragen ruwa 15 mallakin sa a mashigin Hormuz cike har da jiragi uku a wannan makon ministan harkokin wajen Iran Abbas Arabchi ya ce sun gusa kammala tattaunawa da Oman sai dai ya ce hakan ba yana nufin Iran za ta sake bude mashigin Hormuz ba Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na ziyarar aiki a karon farko a kasar Serbia a wannan Asabar din domin ƙara samun goyen bayan kasashe yayin da Russia ke zafafa kaiwa kasar Sahara-hare. Ziyarar ta sa ta kuma zo ne a daidai lokacin da Russia ta kai wasu hare-haren cikin dare da jirage marasa matuƙa zuwa birnin Kyiv. Inda mutane uku suka mutu ciki har da yaro karami Zelensky dai ya samu tarba ta musamman daga shugaba Alexander Vučić na Serbia dake da alaka mai karfi da Putin na Russia a shafin sa na X Zelensky ya wallafa cewa za su tattauna da shugaban domin karfafa alakar tattalin arziki da ma wasu bangarori da za su amfani kasashen ciki har da batun tsaro Babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya ga kasar Yemen Hans Grundberg yayi kira kan ƙara ko kuma yayi gargadi kan ƙara dagulewar al'amura a kasar a sakon da ya wallafa a shafin sa na X ya ce kasar na fuskantar hatsarin wato sake fadawa cikin rikici fiye da na baya wanda aka ci mayar jijin ya tsagaita bude wuta a watan Afrilun 2022 a cewar sa har-haren da ƴan tawayen Houthi na yamai suka kai Ma'rib da kuma Hadramat sun yi sanadiyar mutuwar mutane da dama cike har da fararen hula yayin da sabbin hare-hare da aka kai jiragen ruwa na kasuwanci a Bahar Maliya suke ƙara haifar da fargaba Rahotanni daga Congo sun yi nuni da cewa wasu mahara dake da alaka da kungiyar IS sun kashe mutane 13 a wani harin da suka kai ƙauyen Banana Ikoli dake kusa da kan iyakar kasar da Uganda Shugaban kungiyar farar hula a birnin Mombasa ta ce kungiyar ADF ce ke da alhakin kai rikicin

su sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Ilimin fasahar zamani.
1: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani shiri na ji ka karo. A wani sabon wasan mu na yan zamanin computer mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. Muna dai ƙara kutsawa ne mu gano irin sauye-sauyen da ake samu a duniyar basirar computer da kuma yadda hakan yake shafar rayuwar mu ta yau da kullun. A kashin da ya gabata, Rabiu ya zube ba zato ba tsammani a sabon babban kantin sayar da kaya na tunkuza yayin da shi da ƴan uwansa suke sayayya. Ya fara da wani yanayi ne kamar jijjiga wanda hakan ya firgita Zainab sosai. Ita ce ta bi shi zuwa asibiti, ita kuma ƴar uwarsa gaje ta same su a can. Ba tare da sun so ba, sai suka yanke shawarar kiran baban Rabiu wanda yake da zama a nan kusa da asibitin. Ko me yasa ba sa son kiransa? Me kuma ya samu Rabiu? Ko zai samu lafiya? A cikin wannan kashi mai taken duniya na sauyawa, bari mu same su a wajen jira na asibiti don mu ji abin da yake faruwa.
2: Zainab da Gaje na zaune sun yi likis a wajen jira na asibiti. Can wajen ketowar alfijir sai Zainab din ta samu ta dan rintsa, amma Gaje har a lokacin idananta biyu tana tunanin komawa gida ta dan shirya. A lokacin ne kuma komai ya rikice.
3: Kai
4: menene Gaje?
3: Kawu Sale, ga mu nan, karaso ta nan.
4: Gaje? Yawwa Gaje ta.
3: Sanne Kawu Sale.
4: Ki ma kina na ashe? Zainab.
5: Na'am.
4: Ka, amma na ji daɗin ganin ku. ƴan uku masu abin mamaki. Sai dai kuma yanzu ku bi ne kawai. Saboda babu Rabiu, wai ina yake nema?
3: Kawu Sale.
4: Ina yaro na yake?
3: Kawu Sale ya haƙuri, nan asibiti ne, ba a son hayaniya.
5: Gaskiya.
4: Haba. Asibiti? Asibiti ne fa ko? Ku yi haƙuri. Kun kyauta da kuka kira ni. Aina suka ajiye shi ne wai.
6: Wai me ke faruwa ne? Me ke faruwa ne anan? Hayaniyar me ce ce haka?
7: Yawa dafta. Sanda zuwa. Wannan shine Baba Sale, shine Baba Rabiu.
6: Ko ɗanka yana da wata rashin lafiya da zaka iya mafaɗa mana? Ko an taɓa kwantar da shi a asibiti?
4: Ɗana yana ɗaya daga cikin jama'a tunkuza da suke garau. Ba ma rashin lafiya, ba ma zuwa asibiti. Kai, na rantse maka bai taɓa zuwa asibiti ba tun da aka haife shi. Ko baka yadda ba?
6: Malam Sale, wannan fa ba maganar wasa ba ce. Ina ganin ma kamata yi ma yi magana nan gaba idan mayan na sake ka.
7: Dakta Nafi'u da Akata, duk da cewa baban Rabiu yana cikin maye ne yanzu, mu za mu baka tabbacin hakan. Kamar yadda na faɗa maka, zai yi wahala Rabiu ya yi rashin lafiya.
3: Ƙwarai kuwa, tare muka taso. Amma ba zan iya tuna wani lokaci ne na Rabiu yana rashin lafiya ba.
4: Wannan gaskiya ne.
6: To farfaɗiya fa. Malam Sale, kuna da wanda yake da cutar farfaɗiya a danginku?
4: Farfaɗiya kuma? Farfaɗiya fa ka ce malam? Kana nufin ɗana na da farfaɗiya? Me yasa kace ɗana na da farfaɗiya? Kuma don me ka danganta wannan cutar a kyama a kuma abu kunya ga iyalina?
6: Malam Sale, kwantar da hankalinka. Ban ce ɗanka yana da cutar farfaɗiya ba. Ɗanka ya yi wani abu ne mai kama da ita. Ina ƙoƙarin na gano bayani ne game da tarihin rashin lafiyarsa. Farfaɗiya fa ba cuta ce a bar kyama ba, kuma ba a bar kunya ba ce. Aba ce da ita shafi ƙwaƙwalwa, kuma babu wani abin kunya tattare da ita. In dai an sami kulawar da ta kamata, mafi yawan mutane masu fama da ita suna rayuwa kamar kowa, ba sai an nuna musu kyama.
4: Tofa.
3: Kawu Sale.
4: Na'am.
3: Dan Allah kwantar da hankalinka.
7: Dan Allah mu je daga
3: mu je waje.
4: Ya zai dangaita wannan cutar ta farfaɗiya ga iyalina?
7: Ya haƙuri. Mu je waje.
4: Shi me ya ɗauki kansa ne?
6: Ya hakuri. Ku bani maganin sa. Ya. Mu je wa. Malam Sani. Kamar yaya? Sai na ga dana. Kwantar da hankalinka.
4: Ba ko mai. Ubangiji ku ne ya. Yau ki tare ni ne wai.
7: Mu je wa.

0: Dattijuwa Suraiya tana zaune akan teburin cin abinci, tana satar kallon ƴarta Hindatu. Hindatu na kiran irin wannan kallon da kallon kudilla. Duk lokacin da babarta ta yi mata irin wannan kallon, to ta san cewa akwai wani abu na binciken kwakwab da zai biyo baya. A dai bangaren kuwa mijinta Malam Sani yana zanne yana karya kashin kazarsa daga can gefen teburin. Ba abin da ya shafe shi na shirin ballewar rigima tsakanin matarsa da surukarsa.
1: Babu Sarayya.
2: Na'am.
1: Me yasa ba kya cin abincin? Ko dai bai miki bane.
2: To abinci dai ba laifi. Ba wai yayi daɗi bane kuma to ba laifi dai kawai.
3: Da ma na san haka zaki ce. Dama baki taɓa yaba girki na ko da so ɗaya ba ko baba.
2: Eh, ke kuma ai baki taɓa tsaya bakin ku yadda ake dafa kaza ba. Ko ƴata.
1: Wato abubuwa da dama sun canza. Ba kamar zamanin su Babu Sarayya ba. Su din sun yi girki ne da itace. Kuma ba da irin waɗannan kayan ɗanɗanon da ganyayyaki ba. Kuma kuna amfani ne da kayan girki na zamani. Wannan na iya sawa ɗanɗano ya canza.
3: Me kake so ka faɗa mai gida? Kana so ka ce girki na ba shi da daɗi?
1: A'a. A'a. Sam. Ina nufin akwai bambanci, shikenan. Ba laifi. Akwai daɗi ma, amma dai akwai bambanci.
3: Dan Allah, abinda zaka faɗa kenan mai gida? To shikenan.
2: Rabu da ita kawai ɗana. Ai duk a cikin ƴaƴana, Hindatu ta fi su magana kai tsaye. Ina ma a ce tana da wasu ƴaƴan da za su ɗan rage mata damuwa.
3: Ai na sani, na sar maganan nan za ta kai ni ga batun rashin haihuwa da ban yi ba. To baba, kin san dai ina da ƴa kuma sunanta Gaje, kuma ta ishe ni rayuwa.
2: Kwarai kuwa na sani. Haka ne kina da ita, amma kuma ai baki sa mata sunana ba. Yanzu fa shikenan idan na mutu babu wacce za ta gaji sunana.
1: Habba dan Allah, ku kwantar da hankalinku mana.
2: Haba ƴata, baki san kin ɓata rayuwarki ba? A matsayinki na mace, a ce ƴa ɗaya kawai kika haifa?
1: Malamai.
2: Kuma gashi kin gadarwa Gaje wannan shirman naki. Ina nufin yanzu tana shekara 22, amma a ce yarinyan nan ko aure bata taɓa yi ba?
3: Wannan matsalar ki ce baba. Kin makale wa tsohon tunanin rayuwa. Yarinya 'yar shekara 22 har yanzu ba tana da ƙuruciya. Kuma a wannan zamanin ba sai ka yi aure ba za ka rayu. Duniyar nan ba sayowa take cikin sauri ma kuwa.
2: Ai kuwa, to ai shikenan. Ni ma ai kamata na biye rima na sha kiɗa ko? Ina fata dai Gaje ba za ta ƙara rayuwarta cikin ƙunci kamar ke ba.
3: Ƙunci?
2: Eh,
3: ƙunci fitika ce.
2: Ƙwarai kuwa.
3: Wato abinda ma zaki ce kenan? Ba fata ki da ikon baki shigo har cikin gidana baki nuna me da zan kasance da rayuwata.
1: Dan Allah malamai.
3: A'a, haba. Dan kina babata ba zaki zo gidana ki so kice zaki dinga mun irin wannan.
2: Ai kuma dole in faɗa miki gaskiya.
1: Malamai, dan Allah ku saurara. Haba. Ina ganin fa abin naku ya fara wuce gona da iri.
3: To amma kuma me gida?
1: Kada ki saki cewa tak. Kada ki ƙara cewa uffan. Haba.
4: Dakata Zainab, bari na taka da kafata.
5: Shh, mun kusa.
4: To shikenan naji. Amma dai kun ji abin da likita ya ce ko? Ya ce fa na samu lafiya. Kuma na iya tafiya gida ko?
5: Eh, ya kuma ce ka sha ruwa da yawa. Dan haka, ungo.
4: Kai.
5: Maza sha.
4: Gaje kina nema ki mayar da abin kamar wani abin wasa. Sai fa mun maimaita magana kwaya ɗaya kike ta yi.
5: Haka yace. Ya ce damuwa da ƙarancin danshin da ka samu. Ta yiwu sun faru ne saboda ƙarancin ruwan da ka zagaye a jikinka. Kuma wataƙila shi ne ya jawo suman da ka yi.
6: Eh, maganan gaskiya dai. Wannan ba wani gamsasshen bayani ba ne. Ba wani gwaji da aka yi banda na jini. Ba a yi maka hoto ba, duk da cewa kanka ya bugu. Kai. Ni dai gaskiya ina ganin za mu sake tuntuɓar wani likitan.
5: Na yarda da hakan.
4: Haba dan Allah. Ku daina damun kanku, ni fa babu abin da yake damuna gaskiya.
6: Yawa, to min iso. Bari na buɗe ƙofar mota sai mu saka a ciki.
5: Sosai kuwa.
7: Ku dakata.
5: Cofa, za a maimaita Gaje.
7: Wannan ɗan nawa ne? Rabi ne wannan?
4: Me yake faruwa ne?
5: Allah.
6: Mun kira babanka ne. Jiya ya zo ya duba ka, amma sai aka kore shi saboda ito ka gane dai rashin natsuwa.
4: To me yasa kuka faɗa masa? Kun san ba na son
7: Dana dan albarka. Rabiu,
4: me ya kawo ka nan Sale?
7: Kai baba zaka ce Sala kuma? Haba dana. Sun faɗa mun ne baka da lafiya. Kuma ina so in ganka. Wani irin uba ne ni idan ban zo na duba halin rashin lafiya ba?
4: To, shikenan. Naji. Yanzu ai ka zo ka gani.
7: Eh.
4: To bana buƙatar ƙara ganin ka, ka wuce ka tafi.
5: Rabiu. Kar ka matsa fa. Har yanzu dai baban ka ne.
6: Kwarai kuwa.
4: A hakan? Ku kalle shi fa. A rayuwarsa babu abin da zai iya yi face sai ya sha kayan maye ya gugu.
7: Ba abin da na sha, ba sha komai ba ne. Yawwa.
4: To faɗa wanda bai san ka ba. Ka ji ko? Shi kenan. A sauka lafiya ka ji ko?
7: To amma ɗana.
4: Na ce a sauka lafiya.
7: To shi kenan.
6: Hau ya haƙuri.
5: Rabi me haka.
6: Babanka ne fa.
8: Wannan shi ne ƙarshen kashi na biyu. Lalle kam uba da ɗa sun samu matsalar zamantakewa wanda hakan ne dalilin rabuwarsu. Shi ko Rabiu zai iya mantawa da bacin rai da kuma haushin babansa da yake ji? Ku biyo mu don jin yadda za ta kaya. A halin yanzu me zai hana ku lalubo shafinmu na sada zumunta na Facebook domin muhawara a dangane da wannan shiri na 'yan zamanin kwamfuta? Kazalika kuna iya lalubo mu a shafinmu na yanar gizo wato dw.com/iliminfasaharzamani. Kafin nan nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya daga nan Bonn.

To ma sauraro duka-duka iyanan ne za mu daga aya a cikin shirin zaɓi sanka na wannan rana wanda ya zo muku ta kanas daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku nake muku fatan alkhairi. Ku kasance lafiya.

0: DW ra'ayin malamai.
1: Masauraro assalamu alaikum, Latifa Mustafa Jafar ke cewa barkamu da yamma kuma sannu mu da sake kasancewa tare da ku a wani sabon shirin na ra'ayin malamai. Shirin ne daya dake nazari kan al'amuran da suka shafi al'umma a fadin duniya baki daya kuma bai kan zo muku a ƙarshen mako. A wannan karan sabon rikicin ƴan gudun hijira ne yake shirin ballewa akan iyakar Turai da nahiyar Afirka, inda yanzu haka ɗaruruwan ƴan gudun hijira a Soita dake kasar Spaniya wato suna nan dankare tsakanin su da Spaniyan da kuma da suka fito daga kasar Morocco, inda wasu aka maida su gida, wasu kuma suka samu damar tsallakewa, su kuma suna nan suna jiran tsammani ba a san makomar su ba. Rikicin ƴan gudun hijira dai ba sabon abu bane a nahiyar Turai. Saboda haka wannan batu ne zamu tattauna a wannan gaba. Shin ta wace hanya za a magance rikicin ƴan gudun hijira, musamman waɗanda suke tahowa daga ƙasashen da suke fama da rikice-rikice, da kuma waɗanda suke shigowa ba bisa ƙa'ida ba, suke zuwa kawai babu dalili? To waɗannan da ma wasu tambayoyin shirin zai yi kokarin amsa muku. A wannan zaure muna tare da Ismail Ahmad, masani kan wato ƙasa da ƙasa ko me bibiyar al'amuran da ke faruwa a duniya. Sannan kuma muna tare da Dr. Hamidu Nabara, masanin zamantakewa kwararre a harkar wato ƴan gudun hijira daga kungiyar JMED. Sannan kuma muna tare da Yahaya Badamasi, mai rajin kare dan Adam daga Damagaram a Jamhuriyar Niger. Malamai, mu ne muku barka da zuwa wannan fili. To madalla, idan zan fara da kai Ismail Ahmad daga Kano, Nigeria, me yake janyo irin waɗannan matsaloli da har suke hankada mutane suke barin ƙasashen su sannan su tafi nahiyar Turai da suke yi wa kallan tudun mun tsira?
2: Abubuwa ne da dama, amma kaɗan daga cikin manya-manyan dalilai shine yanayin rashin ingantacciyar rayuwa a ƙasashen namu na Afirka. Tambayar da zamu yi shine me ake nufi da rashin ingantacciyar rayuwa? Kusan dukkan abin da zaka dora kai rayuwarka a kai na wato yau da kullun, abin da ya shafi tattalin arziki, tsaro, kiwon lafiya, ingantaccen ilimi, da kuma rayuwa ta yau da kullun faɗi tashi, zaka ga yawanci a nahiyar Afirka ana samun ƙarancin ingantacciyar rayuwa. Kuma babban abin da yake haddasawa shine rashin shugabanci na gari. Wannan abu ya daɗe yana faruwa a nahiyar Afirka. Kusan duka alƙaluma da Majalisar Ɗinkin Duniya take fitarwa da kuma cibiyoyi da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa, za ki ga cewa yawanci talauci ya fi katutu a nahiyarmu ta Afirka. Kana kuma rashin shugabanci na gari wanda ya shafi cin hanci da rashawa a matakin shugabanci, wanda ya shafi rashin bin ka'idoji a matakin shugabanci, sannan kuma da rashin bin ita kanta al'umma da yawan kididdiga da a san ma matasa me suke gudanarwa muke da su, tsofaffi gudanarwa muke da su, saka kusan za a iya kiran wannan a matsayin karazube da muke ciki.
1: Ban tare nan fashinka ba, wato zama karazube ko rashin shugabanci na gari har ya kai mutun yayi kasada da rayuwarsa, saboda maganar da ake yanzu a yankin nan na Soita dake kasar Spaniya, ana iya cewa kimanin mutane 70 ne suka rasa rayukansu a kokarin da suke na shiga Spaniya.
2: To ai dama shi yankin Soita hanya ce wadda ta jima ana amfani da ita ana tsallakawa kasar Spaniya da ta hanya kasar Morocco din. To dama kusan ɗaya daga cikin abubuwan da ya janyo din kamar hukuncin kotun da aka bayar a kasar Spaniya. To in banda dama ka san cewa mutane a wuya suke kuma suna kokarin tsallakewa su bar kasashen su su je inda suke ganin rayuwa tana da sauki kuma akwai damammaki, ai babu dalilin da zai sa a ce har an samu wannan turereniyar ya kasance kuma an samu asarar rayuka. Idan kika duba zaki ga lalle rashin shugabanci na garin lalle ya shafe mu kai tsaye. Ki dauki kasar Morocco, adadin rashin aikin yi ya kai kaso 30 cikin 100. Saboda haka ya kai adadin lambar wato kimanin kididdigar da bai taɓa kaiwa ba a 'yan shekaru 10 da ya gabata. Saboda haka matasa suna buƙatar su tsallaka, suna hango cewa a nahiyar Turai ɗin suna da damammaki ƙananan sana'o'i waɗanda za su iya tallafa rayuwarsu. Musamman in ka tsaya ka duba rashin darajar kuɗaɗenmu na Afirka, ɗan kuɗi kaɗan mutum ya samu a nahiyar Turai yana ganin shi iya buƙatunsa ma na cikin gida da ya baro zai iya biyan su. Zaman karazube ya taka ko kuma in ce na kan taka muhimmiyar rawa da take sanyawa matasan mu suke tsayawa tsallaka turai.
1: Yahaya Badamasi, a matsayinka na mai rajin kare haƙƙin ɗan Adam, akan ce waɗannan matasa da suke ƙoƙarin tsallakawa wato nahiyar Turai sukan haɗu da abubuwa da yawa na keta haƙƙin su, wasu ana hana su abinci, aka ce wasu ma akan dake su ko faɗa ya kaure a hankada wasu cikin teku. Dukkan ku kuna gudu ne ko saboda ku tsira daga wato rashin shugabanci na gari kamar yanda masana suke faɗa, to amma kuma a tsakaninku ba ku zauna lafiya ba.
3: Kamar yadda kuka sani, Hausa suke cewa wato ranar tafiya tare babu abu, saboda matasan nan kamar yadda wanda ya gabace ni yayi bayani suna ɗaukan niyya ne ko kudirin tafiya musamman ta hanyoyi masu hadari, kama kafin a je ma wannan kamar gabal teku, saboda suna biyowa ta ƙasar Nijar. Ƙasar Nijar a arewacin ta akwai yankin hamada wanda yake a wani lokacin an zo akwai ishiruwa, akwai yiwuwar bacin wato mota, an ba kuma ta bayan akwai wasu bidiyo da suka zayyana wasu wanda suka fito daga ƙasar Mali wanda motar ta baci duka bai da sati guda ba, da kyar dai Allah ya taimaka an samu su. To baya da bayan wannan akwai kuma wato sukan yi wasu haɗe da ƴan ta'adda kama dai abubuwa makamantan wannan kafin ma ake zuwa wato yankin inda gabar teku. Yana akwai kalubale wanda yake ta hanya wanda take ta ƙasa kafin a je cikinwa, shi ne kamar yadda na ce kowanne da buri ne ke fitowa, musamman wani za a saida gonarsu a bashi kuɗi ya kama hanya, wasu uwayen shi ne ko 'yan gidansu ko wasu abokan shi wanda suke can Turai wanda suka samu nasara suka turo mishi kuɗi. To kenan kowa kan shi yake kamar da ake cewa sha da kanka ne, babu magana a lokacin
1: da kai. Idan har ana turo musu kuɗi ko suna sayar da kadara su tafi nahiyar Turai saboda samun kyakkyawar rayuwa, kana ganin cewa idan suka kashe waɗannan kuɗaɗen a cikin ƙasar suka kama sana'a, rayuwar tasu ba za ta inganta kamar yadda suke neman tsallakawa Turan ba?
3: Lallai zaɓi ne na ɗan Adam, saboda shi Allah da ya halicci ɗan Adam ya mishkaha na tahiya. Kenan ɗan Adam da tahiya ne aka raya duniya gabaki ɗaya, aka yi wai tahara aka yi adadin yau yanda aka yi. Kenan a fuskar kare haƙƙin bil'adama mu ba ma ganin laihi na mutum ya ɗauki kudirin ya tahi, sai dai an zai tafi duk inda zai tafi ya auna ya gani wasu haɗarurruka ne. Kenan wa'ansu sukan ɗauki wannan niyya saboda kamar wanda ya gabace ni an bako an kulrike ya yi magana kuɗaɗen na can sun fi na nan daraja, kuɗi kaɗan an ka samu a can gurin ka turo zai ɗauke yauninka da yaunin 'yan gidanku da iyalanka gabaki ɗaya, maimakon kenan nan da ɗan kuɗin da za ka girka wata sana'a wanda ba lallai ba ne abin ya ɗore, saboda kowa zai zuba ma ido, kowa zai zamanto yaunin shi na kanka. Wannan kenan ɗaya daga cikin abubuwan da sa suke ganin cewa ai gwara kawai ta punjima-punjima da ake cewa kenan ko taware ko tawallare.
1: Ismail Ahmad, kasar Spaniya ta yi kiyasin kimanin bakin haure 69,500 ne suka tsallaka kasar cikin kwanaki hudu kacal daga Morocco. Kwararar bakin hauren ta ma gwara kan kasashen nahiyar Turan, kasashen kungiyar tarayyar Turai kenan 27, wanda wasu suka fara tunanin cewa yanzu akwai kasar da idan ta bada Schengen wannan wato takardar izinin shiga ƙasa ta Schengen visa kenan, da idan ka shiga ƙasa ɗaya a cikin su kana iya ka zagaye duka ƙasashen, to ba za su bari a shiga ƙasar su ba, sai dai in an karbi Schengen din na iya ƙasar da ta bayar, misali Spaniya, ba za su bari a shigo cikin ƙasar su. Kana ganin cewa wannan rikicin na 'yan gudun hijira na soita ka iya haddasa wata baraka wacce ta fi lokacin da aka samu a shekara ta 2015 lokacin kwararar 'yan gudun hijira na Syria da tsohuwar shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta bude musu kan iyakar Jamus suka shigo, inda aka yi ta samun cece-kuce tsakanin ƙasashen?
2: To kin san akwai dokoki masu tsauri na kungiyar tarayyar Turai waɗanda suka shafi 'yan gudun hijira ɗin, wanda kuma suna cizawa ne suna busawa. Misali, ba za su tsaurara ba na yadda za a kalle su a matsayin su masu kare haƙƙin bil'adama, amma kuma suna take haƙƙin bil'adama ta wata fuska. Sun san cewa suna fuskantar kwararowar baki musamman daga kasashen nahiyar Afrika, inda aka fi samu din kamar kasashen Spain da suke shiga, da kuma wasu tsibirai daga kudancin Italiya irin su Lampedusa in sun shiga ta Libya suna fadawa nan. Sun san da irin wannan, To amma haka din lalle kam ya fara kawo rarrabuwar kauna din da rikici tun bayan da kamar ita kasar Italiya ta ce ta dakatar da yarjejeniyar Schengen visa tsakaninta da kasar Spaniya din. Kididdiga ya nuna cewa kusan mutanen da suke tunkara din kamar yadda kika faɗa ke kokarin shiga Turai din abin yana daɗayowa sama. To akwai yiwuwar su kansu yanzu Turai din su zauna su duba su ga wani irin matakai za su ɗauka akan masu kwararowa din. Duk da cewa suna da ƙarancin wato mutane waɗanda suke da jini a jika a yanzu a wasu ƙasashen na Turai din. Saka suna da buƙatar ƙananan ma'aikata a wasu ƙasashen waɗanda za su zo su taimaka musu kuma su yi amfani da su ɗin wurin cimma buƙatunsu musamman na harkar da ya shafi tattalin arziki. To amma kuma a yanzu a halin da ake ciki da kuma yadda tattalin arzikin duniya ya ɗan fi gaggarari sakamakon yaƙi da ake na Russia da Ukraine da kuma yaƙi da ake yi na tsakanin su Amurka da Iran ya kasance su kansu Turai ɗin suna ɗan ji a jika ta wasu fuskar wasu abubuwan. Saboda haka shi ya sanya ke ganin cewa ba lalle bane su iya sakin wato iyakokin nasu su bari mutane su shigo ɗin, amma dai dole akwai matakin da za su iya ɗauka wanda suna ganin cewa abu ne wanda za a iya ba da dama ɗin domin su biya waɗannan buƙatun nasu na cikin gida. Wannan ne ya sa ma aka samu shi kansa hukuncin kotun a ita ƙasar Spain ɗin musamman a yankin Soweto ɗin. Ake maganar ga duk wanda zai shigo ɗin a cikin yankin ita ƙasar Spain ɗin idan ya shiga ta ruwa aka same shi a tsakiyar ruwa to ba za a juya da shi ba kamar yadda da yake a doka a Spain ɗin cewa in ma an samu bakin haure a tsakiyar ruwa to a maida su baya su koma Afrika. A za a ɗauke sa ne a dawo da shi cikin Spain ɗin a je duba takardunsa a duba lafiyarsa a ga akwai yiwuwar a ajiye shi ko kuma a duba yiwuwar maida shi. To samun wannan hukuncin kotun ne ya sanya aka samu wannan kwararar har ya kai ga waɗanda ba ma ta ruwan suka bi ba, wasu sun haura ta iyaka, wasu sun haura da ƙafa ma.
1: Khadija Ahmad Rufai, cikin waɗanda suke tsallakawa daga Morocco zuwa yankin na Soweto da ke Spaniya akwai ƙananan yara wanda suke tafiya ba tare da iyayensu ba. Shin me kike ganin makomar waɗannan ƙananan yaran za ta kasance?
4: To gaskiya zan iya cewa suna cikin matsala tunda idan aka duba su kansu manyan masu hankalin ma yaya suka ƙare. Akwai waɗanda za ki ga sun ce sun tafi su yutan da misalin za su samu wani abu ko ilimi ko wata ingantacciyar rayuwa. To su kansu a yanzu suna korafin cewar abinda suke tunanin za su samu din ba shi suke gani ba. Wasu suna cewa ba sa iya bacci ido, suna bacci ido ɗaya abu da ido ɗaya a rufe. To mai hankali ma ki nan ya ƙara ballantana yaro da babu uwa babu uba. To gaskiya idan har hukumomi ba su yi wani abu akan ƙananan yara ba lallai rayuwarsu tana cikin haɗari.
1: Wani tunani kike ganin ya sa iyayen suke barin yaransu masu ƙarancin shekaru su yi wannan tafiya mai haɗarin gaske wanda ko da manya ma kamar yadda kika ce haɗari ne da tafiyar mafi akasari kamar yadda kika ce sukan zo su ga ashe hangen dala ne?
4: To kusan dalilin da ya saka manyan suke zuwa abinda ya sa iyayen suke tura yaran kenan. Suna ganin idan manyan akwai kamar chance na cewar za su iya samun rayuwa mai kyau to me zai hana ƙananan yaran masu tafi? Wala Allah tun suna ƙananan shekaru idan suka je suka samu ilimi mai inganci aƙalla suna tunanin wataƙilla in suka dawo tunda tun a ƙananan shekaru ne suka tafi sun samu rayuwa mai kyau sun samu ilimi sun samu to kin ga suna ganin wataƙilla kafin su girma sun zama wani abu tunda ana kallon kamar yadda kika ce can din a matsayin tudun mun tsira.
1: Dr. Hamidu Nabara masanin zamantakewa ƙwararre a harkar ɗan gudun hijira daga kungiyar JMAD da ke jamhuriyar Niger. Kana ganin idan gwamnatocin kasashen wajen nan tunda suna buƙatar matasa su shigo daga wasu kasashe su zo su yi musu aiki, wace hanya za su bi wajen sauƙaƙa wannan mace-mace ko kuma shigowa ba bisa ƙa'ida ba zuwa kasashen su da ake yi?
5: To madalla haƙiƙa wannan hudurin yana da muhimmanci sosai. Ina tunanin tsare-tsaren da kasashen Turai suke yi a yanzu kamar cikin yadda suke gudanar da tsarin ma ne ake samun matsala, shi yasa sai zama na shi wannan ya ci yana wannan matsalan na bakin haure yana ci gaba da zama kamar na akaba ya ƙi cinyewa. Saboda na farko shine su gurin kasashen Turai shine a dakatar da shi wannan al'amari kwata-kwata, shi kuma abu ne da baya yiwa ba yau suke cikin irin wannan tsarin ba kamar shine kuma sai a ce duk da sun shayin irin wannan tsarin na hanawa yaƙi amma sun ki la'akari da cewa kenan dole sai da a fito da wani tsari wanda zai sa a ga yaya ne za a kula da al'amarin, ba wai a ce gurin mu shine kawai a dakatar da shi ba, abu ne da ba zai taba yiwuwa ba. Na biyu, dole sai a mai da hankali bisa ga dalilan da suke sa wannan, wanda idan ba shi wannan matsala aka walwale ba, to dole shi dan Adam za shi fita daga wurin da yake dan ya nemi mafita. Bangare na uku da nake so ya lokaci a kai shine, mai yawanci su wannan kasashen na Turai tsarin da suke yi ba sa yin shi tare da su kasashen da Afrika.
1: Hajji Hamidu Bantara, numfashinka ba za ka iya tuna a lokacin rikicin 'yan gudun hijira na 2015 bayan wannan rikici da tsohuwar shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta bude kofar ta ga 'yan gudun hijira. Ka san akwai wani tsari da suka yi tsakaninsu da kasashen Afirka na takaita kwararar bakin haure zuwa kasashen Turai, ina ga sun tattauna da Morocco da Jamhuriyar Nijar ciki har da ma tarayyar Najeriya.
5: Haka ne, a 2015 hakika akwai lokacin da aka kira wani da kaman rikicin kwararar bakin haure, wato crisis migratoire, wanda ya sa kasashen Turai sun yi taro babba a Somme de la Valette ake cewa, wanda suka fitar da wani tsari. To shi wannan tsari akwai abubuwa kamar biyu zuwa uku da ya kunsa. Shi ne na farko, a yaƙi dukkan waɗannan dalilai da ke sawa matasa suna ɗagawa. Sannan kuma a sauƙaƙa hanyoyin tahiya cikin ƙa'ida. To sai da mu bayan mun yi bincike mun gane cewa shi wannan tsari na a sauƙaƙa samun ƙa'idodi don tafiya cikin ƙa'ida shi ne wanda ba a yi ƙoƙari a kan shi ba, saboda akwai ƙasashe da yawa na ƙasashen Turai wanda wato jam'in siyasa masu tsaron ra'ayi dangance da wannan su ne ke iko, ba sa yarda ana irin wannan tsari da a sauƙaƙa ma mutane don su zo cikin turecin ƙa'ida. Kenan idan za a samu wannan tsari, shi zai sa ba za a samu waɗanda za su biyo ta barauniyar hanya ba, wanda shi ne ke haddasa duk wannan mace-mace.
1: Hausawa kan ce idan an fita ɓarawo abu ta mabi sawo, akan samu aikata muggan laifuka, yawanci kuma akan alaƙanta waɗannan muggan laifuka da baƙi da suka shigo daga ƙasashen waje. Ba ka ganin wannan yana da cikin dalilin da ya sa ƙasashen Turan suke taka tsantsan wajen sauƙaƙa bayar da damar shigowa ƙasashensu?
5: To shi wannan wanda ke ana cewa idan mutum yana so ya zargi ya rabu da karen shi ko yayi wani abu, zai zarge shi da wani cuta ko wani abu haka. Amma aikata miyagun laifuka da sauransu ba abu ne da yake banta ga kasancewa mutum bakin haure ko dan gudun hijira ko kuma zamantakewa dan kasa. A yau ko a kasar Amerika misali zaka dauka wanda ke aikata munanan laifuka mafi yawanci 'yan ƙasa ne. Wannan ƙasashen duniya gaba ɗaya sun sa hannu akan wata doka da ta ce dole idan mutum yana gudun saboda rayuwar shi, kinan wannan yana daga cikin doka da ta wajabta waɗannan ƙasashen. Sai dai zamana mun samu kama cikin wani yi wanda ƙasashe sun sa hannu cikin takardu, amma sukan yi fatali da abin da ke cikin wannan takardun, kamar bayani ne da ƙungiyoyin siyasa masu tsoron ra'ayi na ƙasashen Turai, wato extreme right, ke yawan nanatawa, wanda kuma muna ganin matsalar da yake jawa, kuma suna samun mabiya baya saboda wato wannan jan hankalin da kuma neman dole ala tilas, sai an samu hujja da ke nuna rashin nasarorin siyasoshin da suke yi a cikin ƙasashensu.
1: To akan gaba ka yi batu akan Amurka da ma batun tsatsauran ra'ayi. Shugaban Amurka Donald Trump ya kirkiri wani tsari na ƙasa ta uku wanda yake kwashe bakin haure ko 'yan gudun hijiran da ba a amince da takaddunsu ba, masu neman mafaka da ba a amince da takaddunsu ba, yana kai su wata ƙasa ta uku. Kuma ƙasashen nan yana harin ƙasashen Afirka ne, ciki har da Rwanda. Kuma ana kyautata zaton ƙasashen Turai na ƙoƙarin yin irin wannan da shi. Ga misali, ƙasar Italiya na tattauna makamanciyar irin wannan yarjejeniya.
5: Ga Amurka ta yi wannan tsari wanda ina tunanin dukkan ƙungiyoyi masu kare haƙƙin bakin haure da 'yan gudun hijira da manzarta da yawa da ma waɗansu daga cikin 'yan ƙasashen da abin ya shafa sun nuna rashin goyon baya ga shi wannan tsari. Sannan mun yi mamaki akan yayin da su waɗannan ƙasashen suka amince. Sai dai zamana ana cikin wani yi ne wanda ƙasashe tsakanin su idan suna yin hulɗa, mafi yawanci ba abin da zai gyara ƙasar ko al'umma suke yi ba. Hakika wannan abu ne da ya saba ma ka'ida, yake buƙatan su waɗannan ƙasashen su yi nazari kan sa hannu a cikin irin wannan tsari, musamman duba da cewa ka kwashi 'yan gudun hijira ba tare da ra'ayinsu ba, kai su wani ƙarshe za a iya zama kamar tilasta ma mutum kai shi wani guri ba tare da ra'ayin shi ba. Alhali waɗanda ƙasashen da za su tsaya mafi yawanci ba su san su ba ma, akwai mun gani a cikin rahotanni da yawa ana kawo waɗansu 'yan Amerika ta kudu wanda ake kawowa a ƙasar Rwanda, wanda za su zo samu cikin kamfurtin wani yanayi wanda ba su san shi ba, cikin wani yanayi da ba su saba da shi ba, wanda zai a zuwa gaba zai iya jawo ta kasan kanta ƙasan matsala ta wato fuskantan yaya za a yi ka zamana da su waɗannan 'yan ƙasan ka kuma sanya su a cikin al'ummarta da tsare-tsaren ta ƙasan.
1: Ismail Ahmad, Najeriya na daga cikin kasashen da suka yi fatali da wannan yarjejeniya wanda ta janyo wato cece-kuce na wani ɗan lokaci tsakanin ta da Amurka. Me kake ganin ya sa mahukuntan Najeriya suka yi watsi da irin wannan tayi da Amurka ta yi musu, duk da cewa akwai 'yan Najeriya da suke bi ta hamadar agada zuwa Libya daga nan su yi kokarin ƙetarowa Turai?
6: To ai Najeriya ƙasa ce wadda take kokarin magance matsalolinta ma na cikin gida, kuma ya kasance kuma za a zo a ɗauko irin wannan a ɗora mata kamar a shafa mata kashin kaji. Irin wannan abin da Amurka take yi, musamman gwamnatin Donald Trump, wani abu ne da ake yawan kallonsa a matsayin kyama da yake yi da wariyar launin fata. To a duk lokacin da ya ɗauki irin wannan matakin, to ai duniya tana kallon shi da irin waɗannan wato manufofin nashi. To idan ya kasance ƙasashe irin duk wanda ya karɓe shi ya kuma goya masa baya, to kamar ya taimaka masa ne. Najeriya idan ta yi haka tana ganin kamar misali za a mata kallon ko ta tallafa masa ya yi irin wannan abin. Bugu da ƙari, Najeriya kamar yadda na faɗa tun farko tana da nata matsalolin, to kuma yadda take da iyakoki waɗanda ba na hukuma ba, a ƙididdiga hukumar shige da fice tana da iyakoki wanda ba na da hukuma ba sama da iyakoki 2000 da wani abu, wanda za ka iya shigowa ka fita Najeriya ba tare da an san ka shigo ka fita ba. To ina ga kuma a sake ɗauko wasu irin mutane daban wanda ba 'yan Najeriya ba ne ma a sake kawo su da sunan an koro su daga Amurka ko kuma ba a son su zauna a Amurka. Ba kowace ƙasa ba ce da ta san me take yi ɗin za ta iya karɓar irin wannan da sunan su ta Amurka ba ta so. 'Yan gudun hijira ma na cikin gida waɗanda rikice-rikice da yaƙe-yaƙe ya sa suka gudu daga gidajensu da garuruwansu, wasu har yanzu akwai wanda abinci ma baya yake gagararsu. To ina ga kuma wanda za a je a ɗebo a kawo a ce sai ka sake gino masa rayuwa tun daga farko. Dama gaskiyar magana ban yi mamaki ba da Najeriya ta amince da wannan shirin.
1: Dr. Hamidu Nabara, ta yaya wace hanya kake ganin ko ba a magance wannan abin 100% ba za a iya shawo kan matsalar?
5: Dokta, zan dawo bisa ga bayanin da na ɗan so mai gabatarwa. Dole mahukunta na ƙasashen Turai su haɗa kai da na ƙasashen da abin ya shafa. Matsalan bakin haure abu ne da ya shafi ƙasashen da bar da ƙasashen da suke tashi su waɗannan mutanen, sannan ƙasashen da suke bi ta waɗannan ƙasashen, sannan kuma su ƙasashen Turai wanda shine a ƙarshen tafiya ake tsammani. Kenan dole sai an fara samun jituwa da haɗin kai da kuma zamnawa tare don a tattauna tsakankanin ƙasashen mu na Afirka da su nan ƙasashe na Turai don wato a cimma mafita wanda ta dace. A sauya kibala a cikin shi tsarin kula da wato wannan al'amari na bakin haure. Kada a ce ido ruhe mu muna so ne kawai mu hana zo a ƙasanmu wato cikin ba tare da buɗaɗa tunani ba akan akwai waɗansu mahita da ake iya samu. Yanzu za a samu tsari na ƙasashen da ke buƙatar ma'aikata, sannan shi tsari na ka zo da iyalinka wata ƙa'ida ce wadda haƙƙi ne na su bakin haure ko 'yan gudun hijira na idan ka samu takardun zama a ƙasa to kana da 'yancin ka kawo iyalanka. Wannan shi ma wata daga cikin ƙa'ida ce babba wadda wato dokokin ƙasa da ƙasa wanda ƙasashen da na Turai da na Afirka da sauransu duka suka saka ma hannu. Kenan ɓangare na biyu kuma dole sai mun ci a bi doka da oda na ƙasa da ƙasa wanda ƙasashe cikin yanki suka sa hannu a cikin waɗannan takardun. Kenan sai an bi wannan don saboda shi zai ba da dama a kare haƙƙin Adam. Mu abin da muka fi kula mayar da hankali a kan shi ne ceto rayuka da kare haƙƙin Adam a cikin duk wani tsari da su ƙasashen Turai ko ƙasashenmu na Afirka za su yi, ya zama na wannan ɓangaren na kare rayuka da kare haƙƙin Adam an yi la'akari da shi, kuma wannan shi ne fafutuka babba wanda muka sa a gaba a matsayinmu na ƙungiyoyin fara fula masu zaman kansu masu fafutukar kare haƙƙin bakin haure da 'yan gudun hijira.
1: Dr. Hamidu Nabara, masanin zamantakewa da kuma wato kwararar bakin haure da ma kare 'yancin su bakin hauren na ƙungiyar JMED a jamhuriyar Nijar, muna godiya. Godiya ga Yahaya Badamasi, mai rajin kare haƙƙin ɗan Adam a birnin Damagaram da ke jamhuriyar Nijar, sai kuma Ismail Ahmad daga tarayyar Najeriya mai sharhi kan al'amuran da ke gudana a ƙasa da ƙasa da ma duniya baki ɗaya. Godiya gare ki Khadija Ahmad Rufa'i da sauran abokan aiki. A madadinku Latifa Mustapha Ja'afar ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Mu kwana lafiya. Allah shi ba mu alkhairin sa. Amin summa amin.
0: DW labarun duniya.
7: Ƙasar Iran ta gindaya Amurka wasu sharuɗa da ta ce sai an cika su, sannan za ta buɗe mashigin Hormuz domin ci gaba da jigilar jiragen ruwa na dukan kaya da ke ratsawa ta zirin. Sanarwar da Majalisar Koli ta Tsaron Ƙasar ta fitar ta bakin sakataranta kuma shugaban Majalisar Dokokin Ƙasar Muhammad Bagheri Ghalibaf ta ce tilas ne Amurka ta sanya wa bakin talinzami kan yadda a kodayaushe take wa Iran barazana. Haka zalika ta dakatar da yakin da take da ita nan take, sannan kuma ta biya ta diyyar ɓannar da ta yi mata. Rundunar sojin Jamus ta gano wasu jirage marasa matuka na shawagi a sararin samaniyar sansanin sojin Tunaikin Mashanish da ke yammacin ƙasar, wanda ke da maɓoyar soji a ƙarƙashin ƙasa. Haka zalika ita ma rundunar 'yan sandan ƙasar ta tabbatar da faruwar lamarin a ranar Alhamis, har ma ta ƙaddamar da bincike a kai, to sai dai babu wani ƙarin bayani da rundunonin biyu suka yi. Sansanin na ɗauke da makaman yaƙi ƙirar Amurka waɗanda ake amfani da su a matsayin garkuwar daƙile hare-hare, waɗanda kuma Ukraine ta jima tana neman tallafinsu don kare kanta daga farmakin Rasha na sama. Bulgaria ta yi sammacin jakadan Ukraine na ƙasarta don ba da ba'asi kan wani harin jirgi marar matuƙi na Ukraine da ya haddasa fashewar bama-bamai a kusa da cibiyar bututun iskar gas da ke kan iyakarta da Romania. Ministar harkokin wajen Bulgaria Veleslava Petrova Kemova ita ce ta sanar da wannan sammacin, wanda ta ce za su gana da jakadan na Ukraine Zlatan Krastev a ranar Litinin don jin dalilin wannan farmaki. Suka hukumi a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sun tabbatar da mutuwar mutane 13 a ƙasar sanadiyar harin ta'addancin ƙungiyar RDF ta Uganda mai alaƙa da IS. Mahaifin fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafa na duniya kyaftinin Argentina Lionel Messi ya rasu yau Asabar, yana da shekaru 68 bayan fama da jinya. Ƙarshen shirin kenan baki ɗaya, wanda mun taƙa hiwa ya tsara tsaf kamar yadda kuka ji. Jorge Gutierrez ya sarrafa na'ura. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, nake cewa muku lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
0: Masu sauraronmu, a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraronmu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tasharmu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.